0: Olorun wa wo la gbogbo awon ti won wa ninu dunun lori awon mo ti won jade yi Olorun ba wa gbadura Nigeria awon aburu bayi Olorun ni je kari mo
1: amen
0: Olorun ba wa ka se gbogbo en le tan patapata tori ti ode o ba dun bi ode o ba dun bi igbe ni ilu ri ko so mo talika ti o fe rode e mu won to se nsele ni ilu iku si eni ti o fe kan o kan awon onise owo o kan awon onisowo be ni o kan awon onise ijoba ṣugbọn Olorun a wo lasiko yi a wo na bilu se ri lowo lowo bayi Olorun ba wa tun lu eto Olorun ba wa tun se gbogbo wa le ma rin a le ma yin fanda la se le dumare

0: ti tawon omo wa ti won si ko sile atawon oluko won yi
1: ojo tawon omode
0: a ki gbogbo eni to gbiyanju gbogbo awon agbofinro awon amotekun ni awon OPC ni awon olopa ni awon soja ni a si ki awon ijoba na lotun losi a si to ki eni to gbiyanju na papa julo egbon wa yi awon na gbiyanju e to ba en to mu adbara to le mo irin se mo po na gbiyanju aje ni a ki won awon na se okan akin awon na so okan akin a dupe lodo olohun pe olohun ba wa sa awon omo e ni riri olohun ba wa se ni riri nbe ni a si dupe lowo awon ijoba wa a si ba gbogbo wa yo olohun ni je kara buru mo olohun ni ka je kara buru mo awon ijoba kun wa mu sokoto won ko le ki won ma je ki ru nkan be ye inu mi ti edun gba ti won ni won so fe pe en ti ba si ri pe ise to nse niyan ko ni di kan ma gba ase lowo awon oga ka won ti won je agboforo pe won to bere igbese lori won be ni a le je ki won o deku ti ba ra won kan mo ti won fi won jofin a le je ka won to ku ki won mo sa ṣugbọn ti won ba ri won ti won ri ti won ri pe won fa won kankan jofin awon nu mo mura si ni won si le opolopo ore po lara ilu won le opolopo ore kun lara awon eyan gan funra won so ko lohun ko saanu fun wa a dupe lodo olohun olohun si je ka ma ro peda titi lai lai ni olohun seun
1: agbalagba ma soro di ewe ni mo ti ta ti je mowo
0: ori to je ka gbe pe be gba leni ni pe o fi afisi nkan dunu tori nkan dunu gidi ni pe awon omo iwon lo won si de layo olohun si sibi won se de ko si pe won gbe kankan digbadigba ninu won iye ti won awon ti won si ko lo na ni won ko bo be ni ṣugbọn enikan soso ti won demie awon meji ti won demie won legbodo a tun fasiko yi toro aforiji fun won gbogbo ti won ba se lese ko lo ba aforiji won idi ni won ko lo ba wa di imu ko lo ko saanu fun wa lori won la haula wala quwata illa billah yuri asiye ka ma sun si waju ka ma si kere bo si abala ayoka nibi ta si ma nka iwe ni o ti si ma mu ori wa wu pe a iwe da ni kika e je a lo pelu onore bubola toyib let's go.

lori WhatsApp yi masare kiri mo nu yara e office center bi lenu se re ni wa ti ma gbadua pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa send message sori WhatsApp number yi 09025 20

opposite Wema Bank, the Midiri Market, Gbagititun, ni ilu Ibadan. Mummy se le roju dide. Daddy se le gbianju. To ba dide, te ba le dide. In to ba mu yin dide, awon omo re o dide. In to ba mu yin dide, ise to nse yen yo dide laye. In to ba mu yin dide, gbogbo se re ni o bere si dide. Ase igbe dide ko wonu yin lo loni Saturday. E ja ma bo ni bi pepe. E nbo wa joko le nbi pepe yin ni. Because interview se laaro yato kinkele die. Ma kan ni e joko. Ibe le ti ma rawo pe mo dupe pe mo ji laaro yi. Bo se dide to n dide lo bi pepe. Idunu yo subu lu ayo fun. Ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se. O de je nkuku so bayi pe adua ti e yo gba. Eyin te n wo mi lori Facebook e te soju e ni adua mi a gba. Adua awon omo mi a gba. Mo kan do bale mo sun soju kan. Mo fe ke mo mo dide lo je ki n gba adua yen fun yin. Iwon ba awon to ba dide adua re ti gba in Jesus name. Ba se n lo bi pepe yen a gbo won pe soke nibi ta ba tin ko yan pe iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo la kiri sore mo dupe lowo re engineer e pe pastor Mrs. Temitayo.

e bi le yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to n ba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi lai ni mama yin o oni lojo kokanla se be se joko yen e le ki haleluya nla meje ti aba ti wa ki haleluya meje yen tan lori ijoko a wa dide a ki merin e joko pada adu ataro yi iwon ba won ti won ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gedegede o olohun fe fi ami si o lara o. Somebody shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ewo mi o ogo merin te wa fe se si Jesu ni o ogo merin te fe se si omo Maria ni o ogo merin te fe se si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni ejoko pada ogo merin. Somebody stand up and shout ogo merin. Oya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo poje o se itewo gba ejoko pada ejoko mami bi n ba ti ku n bi ni sin 6 mo ni ma dori Facebook 6 la ro ni daji kutuwai agbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo Sunday eje so pe Monday ta ti bere ola ni o pari and gbogbo sona church wa we ma la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe lati jo Monday we ma lati wo de wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma Jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe la re oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolo mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan

Government ituma si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyinti nkan kan ma to ni ejo ku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni tin bo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi lato nwa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in a subject matter eni kan ni ki le wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs, in a person's affairs. Nigba ti Olorun ba bayan dasi nkan. And case ti nbe nle imomo so ni lo ko Olorun bo dasi ni. Se situation awon mo re yi. So ni lo ko Olorun bo dasi. Se un ya yin lenu. Ki se gbogbo case l'Olorun mo dasi o. Awon to ba sa, awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi. E wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e do bale. E wa koju soke. Iyen ni pe eyin yo wa nle, your back will lie down and you will face the front, you will face up. Wa gboju e soke. Ninu we Psalm 121. Agba adua ta won mo awon ji David gba niyan, emi o gboju mi sori oke won ni. Ni bi ti iranlowo mi yo ti wa. Oni iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa, eni to da orun ati aye. Ami akoko ti won fi mo poju ere nbe lara eyan oni idasi. E wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa sonal church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ke anointing ara yin seju mi meji meji anointing won mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi nse na ni atojo where is the latin no oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani lo ra fi sinu ta sinu igo asinu botu kan afejo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soke olorun jo ba mi da si oro mi ba won mo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony ebo mi sa it will appear to Olorun ba bo dasi as if you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu o mo le mo Olorun bo ogun ni ti Olorun ba bo ogun iye ewura ko ni le mo idasi Olorun ni be se dobale yen ni baba ba ndasi dasi oro ise mi Olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun Olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni dasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo se baba ti gbadura tan nisin mo n so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni ago mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so emi ni ma in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun meku amanasha ala ye ye ti poju Olorun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor e gbadura yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiyajiya ninu ise Oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh enikan ni se so si yin mo se bo sese bere ni ah ah nigbati bonki wa ni 2001
gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan nbe nu prayer warrior ta shatter moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti bi ti pastor ti mo fi nu so si gba ball wi tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji eh igba to lo nyo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wo nu ile ti mo nsun olorun da si awon omo mi ah women convention only ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da se enikan kan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo go fa gan tin ba wo tawon yan ba nso Nigeria awa da se ma gani o lo bere lowo awon ilu onlu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to n gbo mi ki olohun ko da si oye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin laaro ni saturday baba mi da si mi oluwa mi

0: Oluwa mi bandasi baba mi dasi mi oluwa mi bandasi esa interfere nu so niyan a to to winning si tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kini di ai je be ebi ni ai je be yeye ni eyin mama mama tomo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olohun oba bo dasi owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba oja soro oga re ah won yan oje e ki be baba arifi po ba nda soro mi olorun ojiji arifi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni define favor enikan woli be se se nso inu yin dun bo lo lohun se le ban dasi je nko ko so number 1 ki wa pe mama to do yi mama kan ni how can God get involved bo lo lohun se mo ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you ti olohun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo if there is a man that can pray there is God in heaven that can answer prayer provided ti wo na ba ti da Jesu oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi oluwa to lugba la re ah ki pe to lo mo fi tete da si anybody ti o ton dese because bibeli ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbon mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe enikan ti o kan dide mo fe ko ni se lo fe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo won to mo so nti ya ida ni se engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni jene adibayo jenes lati zona church ejigbo
0: ejigbo le ti wa so si wa lejigbo yes
1: ben sir so o pe odun kan la na gerege ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: bene
0: ni last year
1: ti se beje ti a do ti beyen awo sukorin ni bibi yi
0: eh
1: le wa so wipe awo suta korin o ta se first o ka do ka jeun o
0: eh
1: mo ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun bari e de ye ti kala omi omi yesu re ni so o yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merin igba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti yen ti ma pe phone re pe yan ba pe won ni aje ni me bi pe won le wale aje le mi se o ah
0: yo la je ni
1: be ni mo nawo nawo mo kaakiri kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni pe iwo ya kan be o tani o toju omo re o da je ni o o do se ah mo le mi ni an ba wi o nbo ni o gba bo ba dide njo mo ba sari ka ke dako yen ibo ni bibo ni mo ba so fe pa ni kidin be yen ni won ba ju o to ba na o mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni john wa se njo te be de yen bi an se ni ka su eso mi tan ta mo mi tan to bo ba mo wa je mo fe je o ki wa je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibo ni o ni elomo mi emi mama re oni imbo iko oni mo
0: pe yin fun re
1: o pe me ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yi sile imbo lo wa oloni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni mo ba
0: to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
0: e fe ba ta mo fi
1: be ni mo ba sare ke ngba ti lori o n bo lato kan bi gate e mi na bo o ke pa o mi mi ogun odun merin ti se
0: church
1: o ni mi mi ogun odun merin ti se o de mi na ko o ba royin fun mi titi o ye ki n wo moto de ye iwo roju ni ese ile mi ati ajo re de be so ọjà parí tí o láti ọwọ́ ni mọ́ ìmọ̀ ọdọ́ ìpè bẹ́ẹ̀ di etí yìí náà ọdún 12 ní sẹ́wọ́n lọ ni tori julẹ le na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se be de fun yin
0: o lo won se be de
1: ma se be de o ni ki mo lo si ti mo de si o se be de fun me o ra phone fun me o sa se to se da do da si pa na fun mi lowo mo a pe ni February mo da mo ni abibu ipe ti mo le ma wa e da ko je pade mi Jesus ti pelu se re ina o ni we a try o na
0: o lo try
1: eh lo ba wa ni ji ni match gba to match lo an re ri pe o ki wo ya ti ti n so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ya ba ti fe bla ba ko nbe o to je kan ta ni match ye lo ba pe hello ma mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogole ya re si te ba o ni customer kan to wa jamne o ti jo du meta ni o so so bo ko si pe se fo mo pe se ti won pe o ko lo o so fo pe e to baba jo wo idariji only boy said le njo kelu ani hello abi le nbulo lo ni wa se nbo le ona ti lati bi ese kan so pe kini e kan so fo pe pe pe pe oni o ba lo da lo ba ni wo to pe le baba lo ba lo ti an fi fo aladun tabodo wo ni kan ma fi le o to re mi eyin se mi kemi o dariji o tori na lati ile ise ti mo gba lo re lati bi odun meta e lo ni siro gbogbo e ko wo e fun imi tun be too sorry o ba mi ko o tun o ni o se gbogbo kan pata to re engineer gbogbo kan pata pata do se bi ti pari e ebo kan ibo ni tun ba se lo lo bayi ah baba mi se
0: ebo ni ba si se lo ba
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe tokan tokan eyin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko o ti o gobi mo ti nawo
0: mama won mo ni ko yin ni ten so
1: eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o e
0: tan so abi bu yin wa nko
1: abi bu mi o ju bi o te ngba lo lo bayi to da gbani gbo program wa lenu se o wa lepe ti bi bo sise lepe ah in toju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo tabi pe soto soto ma ni wo ti da ba o sa toju
0: ya yo soto
1: ti o ni soto daddy o mi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to de le to de ile ko ba yawo mo oru akosire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
0: iyawo so ba nfun
1: be ni baba
0: re anawo e mejeji mi mo boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o mo boyo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa de egba ro oluwa loruko jesu idi aye jalara me eje wa won aladun oya yes manash legede yede bodasha ide maja maja maja jesu oluwa wa amen mama omo yin tu odun melo
1: o ti lo bi 34 years bayi
0: omo 34
1: be
0: number kini so la la ko bi
1: o ya o number 2
0: o number 2
1: be
0: bi owo yen lori mama ni ni convention last year that is July 9 last year won o ku ninu bi ti an ti ri yanu mama lawon ju e baale enowo yin e gba tu sile ni adu eyo kan ni ma pe te fi joko nawo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya baba fi owo agbara nla tu owo mi nle na sambara katahalash yash tu owo mi tu visa mi nle tu onje mi nle tu ka mi nle jesu oluwa wa won ni nigba ta won dele omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de wo rodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin mo titi dojo ale lomo yen o tojo yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name. Nice. That is what they call divine involvement. I dasi niye ugbe yo bo lo to fe ko lohun dasi o di dem bi to ba wa wa tewo mo fe gbadua eyin omo lohun ni ola se ri pe ya won ko mbi ta tin gbadua ah ko ni be ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down awon tin gba wo re wo awon tin lo ago re ti won fi so fo me pa je ni olohun ti pari won o pari se sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara olohun to ba dola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing we mo fe so tele si egbe anointing won yin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori olohun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and ago mejo la bere gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sona church wa ni nbo ni we ma esa gbogbo eyin te ngbo mi bi to jina join wa laaro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe olohun a da se o ye tewo e tewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji olohun mo be o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo Jesu omo Olorun ko da soro re in the name of Jesus amen meje amen amen amen amen amen amen amen so emura laaro la ago mejo ni and kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun kan fi rugbin kan ti ka fi se tola kan fi da mewa re ti Olorun irugbin da si mi ni mo fe ko file ida mewo oluwa da si mi account number church lele 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yan ba wa wole sare lo ele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbara eni to laye atorun iwe Lamentations iwe ekun Jeremiah o la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni o 1 to 5 ni gbogbo eyan omo Olorun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and a ka tan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo Olorun te mark birthday yin ati wedding anniversary yin wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun ilo si waju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun ilele yin in Jesus name order president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo fe share a testimony mi eje o loud ko clear ko need lori number 08088716566 08088716566 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: won ti si omo le o gbogbo awon omo ti an ko lu atolu ko won kaluku ti o ti gba tu sile o ti gba yonda olohun o se o adewo bi iru eleyi olohun mo jari mo lorilede nigeria ogun an jini gbe ogun an gbe ni ka mo pe a mo mo wa olohun ba ni fopin si gbogbo rukerudo gbogbo bi ti ogun na ti nwa olohun ti na bobe ko dana sun jesu oluwa wa ami e ka ro gbogbo omo nigeria inu mi lodun ayo mi lokun tori ba meje ko ha e wi e gbo ti eni bojo ba npa kan ore gbogbo won pata le ji npa asiko ti e ti gbe awon omo yi lo ara kaluku wo balẹ mo ebi kaluku wa na la bi amo awa na rin awon omo wa rin awon aya wa rin olohun wa jara rin olohun jara rin sonu awon ti buburu kan olohun to ti a dayo sile won to e ku orire o awon ti olohun si pe ki won ba isele na lo olohun o tu ebi won nu bi ogo ti nja to lodumare e ka ro ogbon ologbon ni kin ile ise lagelu lele 96.7 fm oke to gaja won oke to ku lo ha eto taaro yi ayo idunnu o na lo bade o adupe lowo olohun femi ogun yemi re en ti gbogbo aye npe ni ologuro omo baba ti nbe leleru nje lo ko olohun ba atatileyin eyin eyan atoti si pade eto fun toni o lo ko baba mi kabiyesi oba muritala adebayo akande baba oju oni tiyin e ni rin gbe sonu bi o se bi omo asiku ojo bi baba la wa nu sisin popopopo sisin to ojo bi oni a nse lowo lowo fun ti kabiyesi bo te je pe won ti mu ojo kan pato ti weje we mu ati danileko ti o waye eni ko ni doku ko to dijo na o baba mo kiyin o mo suma ba ni won egbe je ogura kewe omo baba eleru mode
1: bere
0: mo jina saba ni won egbe fa eni oro ba fi lo ba pa ha mo kule mo pa gbo omo mo babubu fori ade o

jire omo Nigeria ti gbogbo eni o wa loke okun gbogbo bi kibi ta tegun eto e ba nfe de e kigbe ta ni fi ku wa mi kiri to ni wa laye mi to ni bi unu ma pe mara ti e na ni o to ni bi unu oluwa o kile o to su an so pe anisi afi to n ba ba n de pese pese odo ko ngo to siwa oluwa kile oni o to su jakun emi e

niye eyin isese eyin da nbole wa gbogbo eyin onisese oye eyin lokan oluawo le badan oya otun oluawo eyin na dasi eja wa lo sodo alamuje yin fa oloye alamuje yin fa iwo na dasi baba lakokoro baba magbere re asiko ti sese lawa yi oya baba ndalegan baba ni ayana kilo kore yana opo oya oya ile akamekun oya dasi laaro toni abala ti lawa yi ka ma pe ase edumare lenu wa o ase edumare ifa la la torile elugun

0: ti jo jijo aila bola la malegun oni jo bajeti lu ka gbe gbogbo e fayan e bi ayan bukola bo se nse ohun ati taye lolu eleji re omo omo won lajipa oju oni walti ajo nda gbogbo e po ohun wo bo wo bo ile ise lagelu e ti ma pa aro saturday bayi ko gbodo tutu ko gbodo redin e ba ti n kogbon la mo keko inu wo si mo dun ayo wo mo kun oju oni ti wa o eto ti gbina ya abalabala leto yi e ti mo pe leyin eyi imoran lokan ojo baba kemi boni ayere oni ta adekunle olowe gbogbo yin papata toni sese aye yin oni ta o ifa latolodo ijoba fakon latolodo oya eja se bayi e ma ja fi asiko sofo tori pe ojo lo asiko se muso lokun mole ibi ta wi lade yi eja fura wa ni moran bi o se oya egbe oke
1: akojuma mama o akojuma oguro
0: lo nje yin
1: ibi awilade yi ni bi ti arugbo tin doko re e pe
2: bibo
1: e ri mi bayi bi ngba ti o se pa irigida lo ni se ba un ri diya mi
2: arugbo febo ni
1: o se nkan so mo wo mi niran
0: e gbodo wura
1: yin o so meji todo ya se na mo ju pe ka bere nta fe bere lowo baba wa lo oguro akewe omo papa tin be leleru atun
0: Ekuto.
1: Idi ayo la wa da tin ta tanje.
0: E o se pataki.
1: Ba ti won ki awon eyan. Mo wa ni aisin bi ona la ni o, abayanju oro yi sugba a dodo yin la oro yi.
2: Gba se nbonu. Bo se je mo.
1: Eni kan wa ni en se a mo pe gudugudu e sojo gba adudun ni. Mo wa won wo pe a kini ero re to fi wi be si owe ni abi akan
2: lo. Owe
0: nikan lo ji so we. Gudu gudu yi sojo gba dundun so ti e mo gudu gudu
2: ayan bu ko lo
0: mo o ye ki ayan bu salaye bo bo gudu gudu ti ri
1: gudu gudu ni abeyin jakan jakan
0: ya ni modi ayan o se se jana ni ewo le jakan jakan a nzoro gudu gudu ilu ni je gudu gudu
2: eya
0: lukan ni o kare mode yi eya lukan ni e won san o se mo ida ehn won san ida mo opon loju won wa mo lu o ri gudu dodon si re ilu ya lu nla eni dodon a wa ri gudu gudi loko daye ti an ba lo ode ikoja aye lo je ki dodun o gba po mo lo te doga bi an ba lo ode ti an ba lu e mo pe kini gudugudu ma wi ni a mo gbo mo gbeta mo gbeta mo gbeta mo gbeta mo gbeta mo gbeta mo gbeta mo gbeta awon yan ma wo pe eyan se po ngbon tan eleyi o ko la ka re o to nkan o ngbon tan kaluku gbangban ti e awon eyan o jo gudugudu nikan a ngbadun mi
2: a ngbo
0: e gbo wa ya dodun wa wo pe kilo nle se to nle fi gba yi lowo e lo nbade ni npe gbawere gbogbon gbawere gbogbon gbawere gbogbon tawe eyan ba tu keke ni ba njo ni njo lo ba di po npawo gudugudu ori nkan kan pa ngbo da lo lo ba di pe gudugudu wa wo ona wo lo won gba ma rowo o wa sese wa sabe dodon se mo po n loko do n la gba sugbon nigba tenikan ba koja yi e won a ma lo fun ene kan ba si to fe ri enikan fin won a ma lo fun boye eyan re nikan to ran mole tenikan wa ga gonso won wa ma so fun pe ah kesi se gbe re o bi e bayi pe bolohun se pe ibu ti e gudugudu re se ojo gba dundun re dundun le wo kan dagba ni ojo ori ti e ju ti e lo abi oyo
2: a ngbo
0: tabi ti eni to to dagba un to ga ti ese lojo ori to ba fe mo ri kekere fin won a mo so pe ha mo ri kekere ifin o gudugudu ki se je ojo gba dundun o ki se gbe re o won a mo fi lali eyan won a si mo fi yombo eyan beyun ti rinu
2: e seun e o ba wa pe o e o ba wa pe ologunro baba wa e o ba wa pe
3: Baba je ti jojijo eje agbe gbogbo e fe gun ila bola tore gun ila bola la malegun onijo Baba je ti lu ka gbe gbogbo e fayan
0: bo se wa niyan baba nsoro nipa ile ise radio lagelu oga loje nitori nitilu niti asayan oro ni takalu ede ni towe lokan ojo kan awa ni baba
4: ikasoro papa ko mu okun yo ori lo fi ran mi ogura akewi omo baba ti nbe leleru oya ma tuke ke oro
0: afi eyin o si oju opo le fun ayin eyan bi meji kun wa ba wa da si 0912370 8675 0912370 8675 ati plus 234814249 1006 ha e ba wa da si bi awon eyan ba se nwole mo fasi ko iki ya beje elegusi ya bo ni ele me won oja n tabi o iya ni bo oni Boni e ma je wit bi omo ni mo ma je dada aya ni won agba adupa o eku anawo si aye yin o ni baje oke oke le mo lo lase lowo olohun ah e je ka si oju opo fun awon eyan bi meji ka ka to bo si abala arukan fun toni tori pe ngbona ya e le mo won e ka aro
5: baba mi ologuro
0: e mo ku oju mo
5: ni kuro lenu yin
0: ami o
5: osapo kini osa won omo re lenu ni
0: bo wa lati se
5: Benny,
0: how many need to go any? Benny, oh,
5: Taiwo, oh my girl, who brought you that to a follow call me?
0: At my pay, Nanny.
5: Who say, Lila, will then you come back for Koya, ye, and your pa will phone
0: Benny.
5: Papa, who will kill on it? What is he for young follow me? Your brother Koya, and your pa for color is good again.
0: Yo ko je
5: ari mi gbo
0: ami
5: ko ni kuro lenu yin
0: ami
5: ogo ati lati wo fun eku eto
0: e seun e din to wo enikan be je nwo enikan be tori pe ojo yi o ba wa sore asiko o ba wa sore fa ni lo e mo ka aro e omo jo daddy ekun oko yawo e ekun oko yawo e ami
6: lowe la lugu ogigo ologbon ni ju omoran ni mo o ka dun mi pe ata ti se le yoga o ti se ma bi ni egun
0: to
6: o si e ko ri be se ma yi pe ni gba wa se owe la won ba fi soro owe ti mo ye tokunrin to birin
0: be ni
6: in fact ko tin ta le fe ta le si owe ni le yoga
0: e seun
6: owe ni mo sa tokun oro
0: e ku eto
6: ro ni palaka yin
0: na ni so pe owe le si oro ara le si owe baraba sonu owe la fi wa egbe nikan laye si ki nbo si nkan mi hello e mo ku oju mo
5: ologuru obi
0: emi re o
5: ije olokada lo so
0: eji olokada ni baba la o eji awo ti ko si gbamundaji baba nko
5: o zori
0: e baba nko
5: o ne si so
0: ase edumare
5: o ba ti beru won e ba bi ko mo dali mo ni
0: a mo se nkan mi na ko olon ni
5: ki la gi tu fo ni bi 2 hours lati mo se program
0: awon oga wa na ngbo won ba ni wa bi aye ba ku si
5: e si wa an kogbon lodo yin o
0: e seun Asiun.
5: Ko Jesu ori ni o ni da.
0: Ami.
5: Pe lowo yin ite ba ko ba ni dupe leri awon omo tan yonda.
0: Ah, egbo. Inu mi dun dedi.
5: Ko Jesu. Loye ti ya ni riru emi.
0: Ami, ni gbogbo Nigeria gbogbo agbaye.
5: Jesu Oluwa wa.
0: Ami, Asiun. Asiun. Alaja ta iba opayemi ya mi opayemi bukateria ti nbe lara paja amo ku orire ta awon omo ti eri yi. Iya oju oni ti yan mo ri sogbon sun me po sogbon yo inu me sa ndun ni ah adupe o alaja fatima opeyemi gbagi iya magaji aku orire o te mo iya aliwe lelubo gbogbo yin papata a ni so monu o bi ogo ti nje tolohun a mo wa bi ewa gbogbo opeyemi pata mo kiyin o eyan mekun to fi tori omo ekun to fi tiritiri e se ha e de ki a se bayi tori pe oju opo si nseju welewele ama a fe lo bi abala arukan ti fe ku asun dake e je ma se gbogbo e ni awonu bonu bo se wa niyan koni su a koni rewa lati lowo Olodumare mo ti ge ojo baba kemi aye re oni ta lati lowo Olodumare o tun seju si mi ori baba aduke prophet pastor Akintayo Yusuf oni ni o ajodun odun kerin re ta se lala olu akutupo ohu ni wijem Olorun lo ni ori be o Olorun to pe yin baba ipe na ko ni doku lase lowo Olodumare aruka foto ni re nkan se ju agbo letile e ma si gbagbe wipe mo nwo ko mo nwa ya mo so fun ape ki se pa ayo ayoku nbe bi ogo ti nje t'Olorun iwo t'Olorun nwo ko iwo t'Olorun wa ya bo ba kan si wa t'Olorun ma so pe odo wa lo ti ri o kukuri nbe ori nbe gbe orin arukan soke

0: koiko ite ri nla ko ya
1: ndaka o aro kan ni fe kun asun
0: koro yin la aro mola
1: aro kan ni fe kun asun
0: ama baba ti nbe lele ru amodu asadede na ye la se o agbe lo dija le Kana odo to ni mo to gbede o ebon keni Asala sa temi tayo aboro ale bon keni royin emi na gbede le bon ke
1: Tomade tagba epu kale o
0: e wa nkan fidile e fidile nkan akun kan ti yawo e ti ma wi pe oro bi idile ni ma saba jeyo lori eto yi e je kin tete yan na na ki gbogbo eyan gbo won se gbe yawo o Olorun si fomo ke gbe yawo won ama gba ti yawo kokoko bi ma obin lo bi o bi omo te won so ma ni bi ala to ma ti o tun bi elekeji obin lo bi eyi lo da wo le o inu oko odun ma e ti ri ki lo de baba alagbajo ni awon ore re bere fi si fi se yeye pe ah ses ma wi pe eni abambarin la fi wa jo awon ore ti e jo rin opolopo won ako ako logida bi ni idire ti e fi fo won se yeye la ba pe yawo e kale wo ekini keji to bi obin ni elekata to babi ya jojo pa so lo won se ni even ta po si la lo nda le aseke so ro ere ware ware ware bi okunrin to se fe lo mi nu ngba olorun won si gbesi ede Ngbe eleyin o na obi ma obi lo bi ko tan di yin gbogbo kuku keke hila hilo yin obi na lo tun le yawo yin to bi sawata awon re ni jo nbi okun obi ni nbe nu re oni ah ko jeje be to igba to ya tolorun o wa se igba ti yawo bi elekeji o nbo kun ah ayo abara tin ti olorun o se o inu ya le baje pe ah se pe okunrin lokun okun inu lo n bi obin la kokko lo n bi elekeji to ti fe ma fi huwa siun to won bere si se ase bi iyawo keke bo se bi okunrin un mo si se pe ile olorogun ko lo won saanu ni won ma fowu oyun jowu ni iyale na kuku ti loyun ko jujo kejo lo sira won iyale na ba bi ma ngba to na obi ma lo ba bokun e ayo kunu inu won dun ayo won kun won ba gbe aye bo ware ware ware e wa ri eyi obin ti akoko bi ti e sako bi ta pe nbi olai loro je mo loni ta lanfani ati gbo arukan lori e bi okunrin se pinu pe anti ajokun ninu omo ohun won kawe die bi o ba wu won ama to jobin e to ba ti kawe mewa ko re ko seni to bi olamo we sugbagbo jade iwe mewa ase baba re se o gbogbo gbianju lo gba lati pe ko won kawe si ko sese won ni o re ko se to obodi se atori se eyun awon e addressing ise e addresser loko abi ise e addressing ehn be ti pe nu ohun gangan ni e addresser ise ti nko ni e addressing awon atori se ha o mu miran ti id lobu atori se lodi aje ani ori wa o ni ba ti pa atori se alori wo ni buru o ori wo ni buru o ya ro dia baby eyin ko yo mo nigeria ti gbogbo eyin te lanfani ati mo gbo eto yi oko se atori se o baba se freedom o si rarin se fun bi alabere si ri se ndi se yi ko kuti loko enikan lo wa serun jokan o wa serun lodo re awon aburo gbogbo yoku kaluku ni tin kawe daada o na moju to se pe awu atelewo eni etan ni je eleyun wa serun lodo re ni ba rirun ti biola se wo na lo serun to da ba omo ga o orisirisi ori ti en gbe wa won ba won se loko ojo kan won ti en se kan won gbori kale ni eleyun ba won eyan ba ra won o gbe bori ni gbogbo e loko ojo kan be ni se ibe lobirin ti wa n ba soro pe ah koda owo re ida o nkan nkan o ah igbawo ikoko baba sasun ah ba le re nko ah oro ba le ko le leyun o ti e ti oro nti se toko ko ti e ti ba nbayi ise ehun lo moju to tori pe atelewo eni etan ni mo won wa le kawe ju ba nlo ko won mo bo ba to ti ko se ko won mura sise ni nto da se pe bo se to yin o ti loko ah ohun ti loko o eh ati akan yoju won kan ohun ti le nikan pa to to mu ase aburo obirin to wa serun yi imbe nlu ebo asesi nwa yawo ti eni omo alalubarika la won wa fun o se di wi pe obirin salaye fun biola pe to be ipo mo gidi lo won o si le nikan o te pe to ba je pe oro yin ba wo abani e fe ra yin inu mi ibadu tori popo opo gba ti n ba wa si shop re o mo se mi daada he kawi afo kafo kawi eleyun ni bo n ba re eyan to da ke se pe won o le fe sugbon ti e kokko fe face se ewun yin na akayan o jagede ani kin ara bo birin se ri wi pe bi ola oku ti loko kan o ba so fun pe aburo hun yo fe o ti e je n pe na o ba di gan video call ni ba nwora won lagbaja oni eyun aburo ti nbe lu ebo bo ni omobirin o de wa pa o won nice gan o nkankan mo kan ni ko wo ni ko wo bo se ri o de ni se lowo wo shop e ri kini kan ri asa so gbogbo e ka ma foro lo wo na obirin pari oro biola biola na si gba lati agaga awon gbo para ilu ebo to lo wa lati gba te ti mo ti mo ti n ba yin so n bara ta ti jo n se iwa yin da o si lati je pe mo e ti lomo iya yin ni o lati je pe wa ti e na da kawi afo kafo kawi won ni kara ilu ebo wale o ara ilu ebo wale won rira won won soro papo inu won dun awon obi ma arakunrin won bere si se dada o to ma ladi mo le di o mo di irun olowo lo nti e kokko fi kose ko won to bo si bi ti o npule ti mo irun di ko to di pe o nbo si di ise gbugbe lo mo se ibe leleyun so pe ah tiru eleyi bayi de ilu oyinbo ah yo mo je lo o ka mo ba lowo na won dajo gbe yawo won se gbe yawo party e yawo ti an yanju gbe yawo tan bi an se ki bi ola mole re o di ilu oyinbo lo na ba di londona ha kabiyesi olodumare ta lo so pe oni de bi ayo re ina jori o nton loni.

0: ku ojumo e ku ojumo e si ku ojumo mo ni gbogbo bi te titin lanfani lati mo feti gbe yawo oro loro toni ti se ojo abameta satide ojo kokanla osu keje ninu odun 2026 e je ka mo kira wa ku orire gbogbo eyin ilu moye o adupe o lowo adedra seda lowo adani waye lowo gbogbo awon ololufe gbogbo awon ikan ikan lawujo wi pe oju wa tojo bi ekun omo ti wa nbu erin je ke bayi tori pe inu nudun ayo eleyi to gayata ene ko wa wawa awon agba ba lo bien ba bo won ni omo eniku osan jo me ninu lo atomo ku atomo nu ko se le to da ninu mejeje amo sa bo ki ko ni jari kankan nu e o awon omo to wa nu to ba oke ni e lo re darapo ma won molebi atolulufe eyin adupe o ni pinle oyo to ba oke se ni rorun se gbagbe pe ni ahin ina la nka ojo leyo ko kejeje po dojo mewa odojo mokanla odogunjo odogbonjo amo sa o ope nla fo ni da lowo oba oke kọba oke kọmọ je kariru e mo baba ku leyin ko lọwọ ba ko ba wa se mo abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo le yi lati bi nkin kaabo sori edo ki royin ba si ji pelu dunnu gbogbo apata na la pada lo sun le wa lale pelu dunnu ibanujo kere to bi ko ni ba ye wa o
1: yi ka agba nla aye te tin gbo wa laaro ye atun kiyin kaabo sori edo ki royin nikan ni ti lagelu 96.7 FM oke gajoke ta kale sile funfun balao felele ni lo ti badan bibide mi se son olagba po lana tori pe jagini yodo ni gbogbo Nigeria wa
0: kilo nfi sire
1: ke se le badan ni kan o ke se ipinle oyo gbogbo Nigeria gbogbo agbaye
0: se lo to ni
1: owa
0: se lo to ni abe mu namba le
1: ngba mo kokko ti won kokko transfer re si mi mo ko wo pe en to si so yi ke so nlamba
0: ke se ti mo mu namba le
1: so nlamba
0: ko wa lamba licious
1: mo ba pe le si olopa enle o le si olopa ipinle oyo bo ni kini o mu se ri ngba won eti e bi dahun
0: kan
1: sauce to ti wa sodo o ti wa
0: sauce abi mo tan
1: sauce sauce
0: masalazi
1: yoro ese yo sosi sosi
0: biti won tin sesin
1: yoro ebo ebo koro
0: kini ri nbo ku sosi kini sosi down
1: olagba po ijo un wa po
0: ke sosi kini sosi sosi ewo
1: won ba ni sosi ka to wa lati bi kan
0: ibi to gba wa lo nso mi o mo mo se bi lo nso pe se sosi kan ma ri bo sosi
1: ebo koro
0: ebo je mi ya
1: iwo lo edin la ma ni loni
0: ami
1: ko se ku mo ko si o se mo ko si banuje mo ni pinle oyo Nigeria yi ka gba nla aye
0: to mi se
1: bi gbe yin te nse alapa ma ise to je pe ke kan mo olomo mole kere fe gba lan so mu yi e lo jawo ijobo orun ku dede e lo jawo
0: ogol
1: alujana o ku dede
0: alakoso fe ka eto abo ti ne kini e jo ijoba ki bonu ofin n ta ba ti mu
1: shoot aside
0: won fe yen tagba ni tabi won yegi fun won ni o so pe ewo lo fe ninu gbogbo e
1: aye igba kan ni en ti n ba won so won bayi
0: pe han re o
1: ari
0: kekekekeke n ko ba la jara te ko so n ni jase n jase ni kekeke
1: ikan nu awon mo po yo kan fidi bo je ba ye meta
0: ka won sa so pa mo lenu bayi won kan so mo so mo so mo so o dai ikara kakakakaka
1: kilo ka ni sin
0: eh
1: kilo ka ni sin
0: nti baba re ba je kini kilo bi se film ni awon arelu eh ko to aye kilo bi se yi
1: awon bija
0: eh pe dududu ni sawo ni le mo dududu ni sawo ni le mo dududu tin ba so pe kini kan
1: ero pese eyi ta n gbo wa yi ka gba nla aye eh e ma ju e ma yo e ma gba sekere mara won ki gbogbo o ma ho woyoyoyo ṣugbọn ba se njo ba se nyo yi na atun ba idile ogbeni Michael baba won kedun
0: Oyedo
1: IS price ni baba on lo pe un to sele laarin won ati mo o ṣugbọn aba won kedun ba se njo lapa kan ka tun ba idile o na ka ba won
0: kedun pe ba un
1: edo ki royin la gbede laaro yi laaro toni e gbo mirinrin bi nbo bo se se iyen gbo lo pade lo wa le o laarin leyan lorugajo
0: ewo awon

0: e kaabo pada lati oju oja e do ki royin o wa gbera tan finally tori pe arara daduro pin bi ti wuli omo o oda e ja ti ile ka fi keso rode ni ipinle oyo wa ni ahin won ni bo ti le je pe gbogbo eyan e na ni won bere si ni joja gini yodo nigba ti royin lu jade photo wi pe amadupe o awon akeko ati oluko won ti an jigbe nijoba abile orire won mo ti gba idande won lasiko ta wa ye won ni koda leyin ojo to ti to bi meta dini a ogota 57 days ele ti an ti wa ni akata awon ajinigbe gomina ti a ni ipinle oyo se yi makinde nigba ti o nba ile ise mo maworan kan ti nba soro lojo e ti friday won lo sala yoro pe eyin inu eni edun ka pa mo ra o inu ohun dun gidi gan ati wipe ibali okan ini eleyi mo tun mu wa fun a o tesi waju ninu oro igbe eje mo lu asiko yi lati dupe lowo gugu awon loga loga ati awon pere omo ologun te mo ile ise olopa ajo tele mu ye dss to fi mo are bola ahmed tinubu pe are gbianju o pe won sa n pariwo ma won eleto abo ni pe ani se e wonu won jade e mo sun e mo te waju lati gba awon eyan lele gomina wa dupe lowo ti kere ti kere gba awon e ti an ko pa ninu e o sala yoro pe odun ojo meta dini ogota ni akata awon ajinigbe oni awon eyan ohun won mo fidan awon amosa o ohun dupe lowo ile ise are won ni asin be lai banda si o agbarijopo egbe awon ti an je oluko nile yi Nigerian Union of Teachers te mo agbarijopo egbe awon akeko lorilede Nigeria tonti awon egbe kan tori si eto eko omo kekeke nile yi won ni won mo dupe lowo Olorun wi pe awon akeko ati oluko won ti an jigbe ni joba bi lorire won gba idande won si lo ti an bo gege bi adie ti mo ti oku e mo bo firin won ni won to wan pepe wi pe adupe lowo Olorun fe yi o asi dupe lowo eyin te sisi ohun amo sa bo ni rufe ru re se ni waye mo bo lesi mo dabu bo awon ilewe wa tawon mo ni mo keko ninu inu fu ayafu won ni awon eyan tan nkan si leka eto eko ohun ni awoye titi pe kilan fe so ju kan dupe lowo awon ose leto abu orilede Nigeria ati ibasepo ti nbe laarin ijoba apapo ati ijoba ipinle Oyo fun bi an ti sise takun takun lati ri daju pe won gba awon eyan ohun le o ninu atejade ototo ile ti an fi lede agbarijo pe gbe akeko ni ti won iyen nans latene ni ti se alukoro won orilede Nigeria comrade Obida David won ni lo o se dansaki fun awon ose leto abu wi pe won sise akin o ati are bola ahmed tinubu to ti joba ipinle oyo bi an ti gba awon eyan ohun le won ni awon agbe akeko ohun na wa ni egbo o oku oku ni bon ro se ri awon akeko ati awon oluko kan na nbe ni akata awon ajinigbe o papa julo be ba boju o ipinle boronu won ni won be nbe o awon wa kesi joba orilede Nigeria e lo gba awon eleyun na le won ni egbe ohun lo wa fi oro lede labe adari won comrade babatunde akinteya fees wi pe egbo e je ki igba yi gbadun ko wa fun awon oseleto abo be ba se leyi won to ma se ju be se ro lo lasiko ta wa yi o
1: all right ka mu lapa bi na lori oro to ni se pelu awon omo ti won gba ominira ni joba ibile ti orire ni ipinle Oyo are Bola Ahmed Tinubu loju eti in lo ti fi idunnu re han wi pe to awon omo to je akeko ati oluko won ni agbegbe ti orire ni ele ti o jina pupo si ogbomoso ni ipinle Oyo to je pe awon osise leto abo ni won se gudugudu meje ati yaya mefa to si je won ogbo menira inu atejade ohun lati odo eni to je amugbalegbe leka ti eto iroyin bayo ona onuga are Bola Ahmed Tinubu lo gboriyin fun awon osise ohun papa julo ile ise omo ologun ajo ti o tele muye ati eka ti le ise olopa fun bi won se sise laisun laiwo fun odidi ojo merin dini ogota gbako ti won si ri daju pe nse ni won se itusile awon omo won inu ngbo kijikiji ti won wa are Bola Ahmed Tinubu ni lo tesiwaju pe inu ohun baje nigba to hun gbo pe awon omo na ni won ko lo sinu gbo ti won si nla lase ti won o lanfani ati ri molebi ati awon eyan won oni gbogbo molebi ati le Nigeria inu won o dun lakoko igba na ta won si n gbadura pe to irufa eleyi ko gbodo waye mo o be lo tun gboriyin fun ijoba lelekajeka papa julo ijoba papo ninu gbogbo akitiyan eleyi tun won se ti won si fi gba awon mo mu pada are bala hamet tinubu ko sa idaruko ijoba ipinle oyo be lo tun ki daada pe ijoba ipinle oyo eyin awon na se gudugudu meje ati yaya mefa be lo wa ro ijoba ipinle oyo pe moju to eka etu abo yika awon ile eko tin be ni ti butoro ipinle oyo o
0: oda lori oro ijinigbe to sele ni ijoba bi lori reun o na si leleyi o tori po ni saje to laye lasiko ta wa iwe royi the punch in lo ko to di royin laaro toni won ni pelu bi omi le ngbe awon eyan lojo ti friday lori lede nigeria won ni bi an tin joja gini jodo pe adupe o ti awon akeko ati oluko won ti won gba idande ni joba abile orire leyin ojo bi 16 ogota nile yi won ni orisirisi awon legbelegbe logbalogba won ni egbe oselu pdp egbe oselu apm won ni amoye won te mo mo je le sowre won ni ko wa won na nyan mo ni a inte se yi e je dada won ni ba kan ewe senator ali ndume in lo sa pejuwe igba sile ohun gege bele to da gidi gan ni o to isiro ijoba apapo orilede nigeria wi pe ete pele ma kitiyan yin opolopo awon eyan kan na nbe ni akata awon ajinigbe ri daju pe gba won le won ni iwe royin saturday punch won ni ni eni ti se akori won gba owo ti e kokko ni igbagbo nun toju hun ri pe awon olokada ni opo berebe ti awon eyan joja gini yodo ki lo sele won ni afi bi an ti ni a dupe o won ti ko won de o won ti gba won le o lowo awon koko ajegun jeran eleyi ti an fi pa mo lati joy won ni enikan eleyi ti o na nkoja lo to ko gbo won ni eyin akinkun mi oye lade o ni ah en ti ojo ohun ri ohun omo fe ni gbagbo ninu re pe a ki lo sele tawon en joja gini o se an hawo ni won ni rara o won ha owo awon eyan ti an ji ko ni agba idande ni ijoba abile orire o won ni opolopo awon eyan na bo ni royin soro pe se ri gbogbo ilu ogumoso ni opin ose yi awon pa titi laro ni o inu awon omo dun ta won mo joja gini yodo lasiko ta wa yi ni o pelu bi ti oro wa de duo lasiko yi won ni nigba tan mo foro lede ijoba orilede nigeria na ti salaye oro pe koda eyan mejo ninu awon ajinigbe ohun ina ni won mo pale mo ti won si nbe ni akata awon ajo tele muye dss ti won si ni kan lara won ti won be sapa bi eyin ti won be si ori bi tan won ni won si mu eyin won bale loju ogan won ni amosa o ibi oro wa de do lasiko ta wa yi gbogbo awon eyan papa julo eni ti se adari kan ninu awon agbesumo bi ti won ti mu ti awon eyan re la fe gba le won ni o si nforo po o na fun po ni o eni ti se okan lara won amugbalegbe fun are bola merit tinubu bayo na nuga ni na lo fi oro hun lede amosa are bola merit tinubu lo ti tuto soke to si foju gba wi pe egbo se rinu mi dun bi won ti gba won mo yi le o amosa gbogbo awon eyan eleyi ti lowo ninu ijinigbe ohun ta to wa gba won le koda gan te pe kan lara won oluko michael oyedokun to na to fi emi re lele lowo awon ajinigbe ohun o ni gbogbo awon eyan eleyi tan lowo ninu wa ko to ipata na ni won o ni lo laje se e wo oro po nbe o e lo gba balance re ninu iwe royin dinesh ninu punch
1: akatun mu lapa bi bakan na iwe royin ti daily post lo ta eleyi bo ta bombo bombo lo ro to ni o nibi ti egbe oselu ti ndc ti won tin ro ti kere ti kere omo le nigeria lati lo akoko ati igbese wa foko sile ko si gba kaadi dibo alalope tin lo lowo pe ese ti lo re gba ti yin siwaju eto idibo apapo lodun 2027 won sa etun menu ba pe egbe ohun in lo ti fi peter obi ati rabiu kwa musa kwankwaso sori apere gege bi eni ti o gba eni ti o dije dupo sipo are inu egbe oselu na oro won le egbe oselu ti ndc lati odo eni ti o je akowe apapo fun egbe na amofin osa director nigba ti won wi pe kaadi idibo ti alalope eleyi ti n lo lowo yi ni ki awon omo nigeria ki won lo amulo anfani ohun ki won si lo re fi o ko sile ki won ba lanfani ati se ojuse won gege bi omo le nigeria lakoko eto idibo sipo are gomina ilegbimo asofin inu eto idibo apapo lodun 2027 won salaye inu oro win le sikun pe odun 2027 gan ni omo le Nigeria yo tun lanfa ni ati tun nkan to nipa didibo feni ti oka won yan lasiko ti eto idibo won to ba gbina ya o
0: e ja lo si oju oja ileme won eku kale
2: edoki iroyin
3: 21 days divine intervention
4: angale don't be ready o
3: Jesu Yinka WSYJP Yo Tori Angare Last Wednesday 1st July 2026 A Korea Divine Visitation for Laughter Ibe Wola Toke Fueni Oto Akoko Fueno Lati Reni Ayo Bia Nani Shilo Bogu Eri Toma Gwaru Eri Reni Nuri Ajwadua Yino Ma Aba Reni Ayo Olaru Fellow Pastor Sakia Olonke Susi Iba De Dissisi Sumitende Pastor Peter Adeye Jesu Reverend Itia Degoki Prophet Femi Oni Prophet Kendi Akode Prophet Adijola Debayo Prophet Esther Debayo Prophet Adia Negbite Prophet Shegu Olambi Weninu, Pastor S.O. Olaniji, Prophet A. Olalekan, Pastor Luashe Wadibola, Pastor Ishmael, Amoro, Wole Atiyo, Mudesu, Yinka WSYJP, JP, Woma Sotele, Emi Awon Wugi, Yoma Pamukwe, Yeleri Ayo, Latonja Wednesday 4th, Be Tuesday 21st July, Lago Meria, Borole Lodo Jumo, Pogweni CAC Way of Life Center, To Wale Yin Glow Office, Opposite Leura Grammar School, Challenge Ipado.
5: Manjo ni temi o, Manjo kaya.
6: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma luabi Splash 105.5 FM tin gbe se e tu filu toni ki olojo bi ti won je alaga ti oludasile ogba murtala adebayo akade mefa

0: owuro nenu eyin pelu iso tele ise mi ati anojoro to ma se awon lori emi ka mi opo la taiwo go mi yi bo mi asalu akaya mi praise okiki da yo emo smile wa ja yi adora folu ibi to ye top ara lagba wi duro ja ye abiola imanuel akitayo oluwa seun it is well wole olorun alaye olufemi oni pelu agbara si olorun yo ma sise ise yesu oluwa wa yo ma se anu na ye gbogbo eyan bere la gbojo sunday 12 this saturday 18th july ago me fa bo daji 6:30 a.m. la o ma bade lojojumo mi si esi mi ni tabra ministry anti sibra mo wa ni ilajo ku leaf road mbadan wa kajo yin ko pada sile pelu iyanu
1: Tọ yi la fin ki gbogbo awe eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: Ejowo, eduro najare.
4: Ah, ilo sele.
3: Ki won to so wapo. Njo ran ti po seleri television fun mi. Fridge nkan, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle e ni 2026.
1: Eh, ni tuto.
3: Ka sha so pe o ti ra won abi?
1: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan ile e kan so ni bi ti CDK wa.
4: Ewo lo tun je CDK bayi.
1: Be ni o CDK. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
3: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
1: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
3: Oluse aguntan.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
6: CDK, san díẹ̀díẹ̀, gbẹ́gbẹ́ ayé rọrùn.
7: Ominira coffee water.
8: Ah, 500 naira. Ko ka nkan kan lati ra ma.

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa eto yin eto wa bo se lo nte waju ikani la gilu fm oke to gajo ke bele tin gbo wa kete kete fun to ro oni ibi ta ba roko ti si ibe ni a ma nfa bo si oro ta n ba bo ni oro ogbeni ayo ba mi akinyode olunloyo oludije fun ipo legbimo asofin agba lekun Oyo Central ni abe egbe oselu PDP e ka to sasa ka tesi waju nbe orisise opo ipole yen le dibo lati ti lo soju tabi lati se ilu ipole igbimo asofin ipinle wa nbe yen le dije rupo gomina ijoba abile wa ile igbimo asofin apapo keji wa nbe won le yan gan teyan ni wule dibo ki lo de to je pe senate yi oni e fe dibo lo sawon alafo kan wa te yin lokan lati di ni
1: e se gan Mr. Eladun ibere te ibere ibere nla ni seri ni ko don sere ni lu wa a de gboro ro ta ba ro ta ba lo oro yen ta ni ilu lati ro daada ilu wa o je nkan to po ipinle Oyo wa nbe emi bi awansi onu na ona ara ni local government wa atu wo Nigeria lo di din so de ba wo pe bo ni idiwo gan wa se lagbole ni o abi ni ipinle ni o abi ni orilede gan fure ni gbogbo eni se o ni so idi ti won fe fi dibo senate ni pe a lati le wa ni beta ti le tu nkan se to ma affect gbogbo wa ta ba sise ni pinle nikan awon to wa ni national assembly won se le di wa lowo ta ba sise ni federal nikan a mo nkan to nsele ni pinle se wa mi yin ta ba sise lagbole nikan o le ma affect gbogbo
0: eyan
1: gbogbo eyan so be mi se ro Senate o fu alaye lati le se ise to affect gbogbo ibe ti nkan wa ta lati tun se so mi be se so yen mi feel pe awon kan wa to ye pe ta ba se ni federal level ko si ba se fe affect ni state level so mi awon kan de wa to ye pe ni state level so Senate fu alaye lati le re awon ona tati le tun kan se ni senate o le fo alaye na tati le tun kan se ni state ndori pe representation ta nse ta fun ta represent gogo ara awon ara ipinle Oyo ni federal iyan important ndori ka lati ba gogo awon Oyo to ku soro pe ke lo nse lo bo se ri loyo ni o nkan la fe se ni o ke lo se ri seyin ton ba de gba ton ba di wa lowo a le so won aju ni ipinle Oyo so ra mi yin so senate abi rep awon lo fu alaye lati le sise ni federal ati ise to ma kan awon eyan to wa ni state se ra mi yin so idiri e ti o je pe senate o fu ani aye lati le ni ise ta le se ta de kan ara lu se ra mi yin
0: okay gege bi en to nfoju sona lati soju ekun re Oyo Central legbimo asofin agba ofin kan wa ti won ese ti legbun asofin agba ti buwolu bayi won ti transmit e si awon legbun asofin ipinle bi ka won na kupa ti won na to ni se pelu idasile olopa ipinle gege kini iwoye yin lori iru nkan be
1: seri oro olopa e to ba se olopa ni ilu kankan won lati je en to mo lo yen so ni ati pe bi bi ta se n babo olopa Nigeria olopa federal ni en to ba won ni mo ma ran lo si orisirisi bi ti
0: awon ipinle kankan
1: but sugbon eyan lati le wa ni ko te eyan ma to yi bi ton ran won lo o ye won o le won lati mu awon to wa nbe ko le ba won soro ko le ba won sise tori ise olopa won sise ti olopa n da se ise to je pe ara ilu gan wa n die ni so then about wa ni oro pe bo se so si pe awon ipele ni ko ma se ise olopa fun awon so ni yin awon orisi se orile de lo wa laye to pe bo se nse ni e awon orisi se orile de lo wa laye to pe bo se nse ni e but bo se ma ri ni Nigeria I ti le mo so ni yin but sugbon bo se so yi se mo ro pe o le sise ju bi nkan se wa lo so ni yin bo se wa lo nsin sugbon a lati really faye sile lati yewo so ni yin lati mo pe tawon olopa baba ni pinle se ma le wa nibi ti bo tin fe ti gbo nkan to nsele laarin ilu ma le mo nkan to nsele ti won fe le tun lu se to fe le mo bi ti jamba tin bo nkan kan beyen iyen ni nkan to kan emi ju pe se olopa le sise dada to wa je ko ara olopa ara ilu ni nkan to wa nbe yen sugbon a kan lati mo pe mo se se yen emi ro pe mejeje la lati ni olopa to je federal olopa to de je pinle o se kan abi keji bi mo se ro pe ka se se ni sugbon ka se ma wo na
0: ka se ma wo bi o se nlo
1: o se nlo
0: na eyin lodo ti nikan t'olorun ba fun yin lori ofe t'olorun ba ka yeye te ba ti e wa dibo wole 2027 awon kan wole lero pe onje kun yin ni ya te de lero pe te ba gbe aba ofin ka le lori e yo affect gbogbo Nigeria lapapo
1: se
0: dada
1: e se gan nkan to si mo ro pe o ju lo ni pe an lati tun awon ara ilu ro se ra mi yin igba mi wa so pe ta ba n soro ke la fe se gan awon nkan ta ma n ro awon nkan boya bi titi nkan bẹyẹn se ra mi yin o ni nkan ta lati ro ni pe ki lo ma mu aye rorun fun ara ilu nkan to ba si mi lokan ni ki lo ma mu ara ilu ko le wa ni ibi tó ti lè ṣe iṣẹ́ fúnra wọn tó ti lè mú owó wọlé fúnra wọn tó ti lè wà ní ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí nǹkan tó fà sí mi lọ́kàn jù ni pé àwọn ará nàìjíríà a ti wá di ẹni táwọn èèyàn ń ṣàánú fún nítorí pé mo rí nǹkan kan tí ó rí lè kà mí lára gan mo rí billboard poster àyè kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ kan mo kàn níbì kan ni ó dẹ̀ ni pé aláàánú mẹ̀kúnù kí ni ẹ kà mí lára gan
0: akilode
1: idi to fi kamela
0: ni se la nu mekun lodo ti yin ni
1: but nkan to fi kamela ni pe mekun o nse nta nsanu fun ti mekun ba se di pe a nsanu fun mekun so ni yin nkan to ko ye ki o ye ka wa nibi to ye pe ilu tan build so ni yin ilu to ye pe a ni lati ma nsanu fun mekun ni mekun gan wa nibi ti wọ́n ti lè ṣiṣẹ́ fúnra wọn owó wà lọ́wọ́ wọn àpò owó làpò wọn ṣọ́ra mi yẹn nkan tí bọ́ ṣe sọ kíní ẹ̀ ó yé mi nkan tó ń tíra láti sọ ṣọ́ra mi yẹn bọ́ tí a bá rò nkan tó mú mi rò ni pé
0: nkan ẹ̀ wò ni pé àwọn mẹ̀kú pé àwọn èèyàn ti wà nù sí àti òsì lẹ́yìn ká máa sọ pé aláàánú mẹ̀kúnù
1: àwọn
0: mẹ̀kúnyẹ́kóyẹ́ kí mẹ̀kúnù wọ́n ṣe máa wòkè lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ń darí ìlú ẹ̀kún kálukú wà láyà rẹ̀ kó máa rí ṣe
1: nkan tó wá sí mi lọ́kàn gan nìyẹn
2: so
1: ká create environment tó lè jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ fúnra wọn kọ́lé grow fúnra wọn ṣọ́rọ̀ mi yẹn bọ̀ tó yẹ kí pé a kàn ń fún àwọn èèyàn lówó à ń ṣàánú wọn nkankan tẹ̀lá àti ìṣe iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe káwọn èèyàn lè ṣiṣẹ́ fúnra wọn ṣọ́rọ̀ mi yẹn so nǹkan tó ká mi lára gan nìyẹn so ká ẹlòmíì ọmọ bí tó ti máa róúnjẹ ọ̀la ẹlòmíì ọmọ bó ṣe máa sọ owó iléèwé ẹlòmíì ọmọ bó ṣe máa sọ ilé owó ilé ìwòsàn
0: owó
1: ilé tó ń gan ẹlòmíì ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa lè jáde lọ́la ṣọ́rọ̀ mi yẹn à ń láti lè ṣe ìlú tó yẹ pé gbogbo èèyàn a lè ṣe iṣẹ́ fúnra wọn a lè fún owó sí àpò ara wọn wọn á dẹ̀ lè tún ara wọn ṣe ṣọ́rọ̀ mi yẹn so ìyẹn
0: ni ẹ ṣẹ̀ máa dúró wọ́wọ́ ẹni kankan
1: náà ní láti dúró fún ẹnibọ̀dì ṣọ́rọ̀ mi yẹn ta bá wo gbogbo àwọn ìlú ta máa ń fira wa gbé ta máa ń fira wa ta máa ń kàn bí ara wa sí nǹkan tó ṣe nìyẹn kò ń ṣe pé ìjọba tó máa fún àwọn èèyàn lówó ẹgbà ilé mi ẹgbà yẹn bẹ̀ yẹn ṣọ́rọ̀ mi yẹn ta bá lè ṣe iṣẹ́ tó yẹ pé gbogbo aráàlú mẹ̀kúnù ni olówó ni o ẹlòmíì ṣọ́rọ̀ pé tálíkà wà àti tó lówó wà nǹkan kan but ibi téèyàn bá wà èèyàn ó yẹ kẹ́rìbọ̀dì lè ní nǹkan táwọn òyìnbó ń pè ní dignity láti lè ṣe
0: ṣiṣẹ́ tiwọn ó sì pawó tiẹ̀ náà Okay, ritori akoko wa ti pe bi ti a fe ya o po. Alaji Olawale Sadari won ti de lati bi ago melo ke to tun bere. Aya sapa be nisin. A fe lo polo oja sugar ko to di pa lo. E ba ndagbe lori eto bo se nlo laaro pelu oro soki. Te fe fi gba ilu niyanju tabi nkan ta yan le mo reti latodo yin.
1: Ese gan. Fun gbogbo awon to ngo wa laaro ese gan. A de dupe lo yin te wa pelu wa laaro. Mo ka fe ni pe se ri ilu ta ni ilu Nigeria ilu gbogbo wa ni. Ipinle Oyo ta wa ipinle gbogbo wa ni awon ta ngo ta wa nbi. So nkan ta lati se lati tun se owo gbogbo lo wa. Awon to ba dide to ma lawon fe wa ni po lati se ise yen. E je ka jade ka dibo. Ka mu en to ta feel pe o ni ni o daju fun ise yen. E je ka awon yan ndore pe se ri oro democracy ta so ngba da ka to bere yen. Democracy o se pe awon to dibo job. Awon to dide lati so pe kon dibo fa awon. Democracy ise gbogbo
0: ara lo gboro ko pa nbe.
1: So en to ye pe ati dibo ni ti e mo fo lohun be yin e se. En to ba ye pe ati dide lati so pe kon dibo fo ni eyin na se tin. Ti gbogbo wa ba fo so po pe a fe ki ilu toro a le lo si waju su kuro ni bi ta wa se mi yin waju la le lati lo a gbodo ma pala seyin nitori pe fun gbogbo orisisi odun o da ke yin la n pala si but ejo eje ka fo wa po ko ye ke waju la ma lo ni agbara olohun
0: ese o ese gan ogbeni Ayobami Akinyode Ololoyo ti e wa sori eto bo se nlo loni amọ pe ngba ti ipolongo bo ba de lori ofe lati wa ti asina ye lati so awon eto gan te ni so fun gbogbo awon eyan awon ti won ko wore pelu won oni PDP Oyo Central Senatorial Chairman Honorable Adewusi Adegbola PDP State Youth Leader Honorable Akim Adeleke State Assistant Treasurer Honorable Adegun Abatunde Ajibola e seun ti agba yin lalejo lori eto bo se nlo eja kuluwo jambo
2: Lagilu FM 96.7 bo se nlo pelu temi Tayo Oyeladun lo nlo lowo
3: eh obe real people concept ti gbe RPC protein world wo awon malu atewure ta mo masin fun lera raalu ni RPC cattle hub agberan ti wa tapa ta shayan ta se lojo pelu imototo to gaga raka siara e wa gbo o ninu eran ta nje oni opo eyan ni won tin kokoloko arun idire o ti real people concept se gbe RPC protein kale wole bere iye won kilo eran ogufe tabi ma lu to ba fe pe nkan re rele o le order ka gbe bo nle home delivery bo se aye malu tabi aye ewure le ba fe e kan si RPC protein Real People Concept wa ni 126 Adekunle Fajuyi Road Legbe Eleko NNPC Mokola Mbadan Ekwe 091-273-94422 RPC Protein Omo bibi Real People Concept ni
4: Ah, bosun o le ko lose yi ni me bo lagba be ka ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbeleku Badasola ejo e ba awon ile ise bread ki ni Ibadan to le sun wo gidi bagba be ka awon to lowo eko eko ni gbe oparo o gbogbo owo le fi wo kotan ti ma wa ri ile ise bread Ibadan ti san wo gidi e wo o te mi lorun ju ki ma le ko lo a je po gba ri wo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won nilo be ka to danto to si le dari ope eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade ka wa lagba be ka ni oloto tete kan si won ni malite ni ile ise better life bakery ko ma jo pa tori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na jagba beka to mo se po daada o le pe dani opo beka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se n gbowo losun won gbowo lose koda won tun fun won lowo oku fo mo niyan se o se dede lenu se o sase tete se ki a lo bere se better life bakery gege bi beka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon abileko atomi dan ti eyan bo se to le wa bakery bi ago beso owuro lati wa ta bread gbogbo bi won si mo taja si na won fi han won ba won na se n gbowo lose won gbowo losun o number yi ni e pe si te ba se ta ti sise
5: 902-542-7551
6: Oshu kejeje oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma lu abi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti olu dasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: ese te ngbo wa e je ka ti opa bolu ka bo soju agbami eto bo se nlo bayi laaro ni nigbati a nside eto mo ni wi pe agbenu so fun egbe oselu APC ajo wa lori eto laaro eni Alhaji Olawale Sadari e ka bo sori eto bo se nlo e ka won tun bo wa
1: e ku ojumo aboro aki e ku idodimu e ku gbioju e de ku se ilu ade fiti na ako bere lati ki alaga ti rudasile ikoni yi baba wa kabisi o aki won ku ayeye ejo bi won ibi ko ti pe lati ki baba
0: ko ti pe ase se lo so ojo on the 2021
1: mo ki baba mi
0: ilaku re jade
1: won pe fun wa ojo asubo dalesi mo de ki ikoni sister sister la ve pe Spark FM no awon na sajodun e da sile 19 years so aki gbe won osise gbe awon alakosu management committee everybody to fi mo oga wa to gba wa lalejo so Ganizaka Azizo aki mo ki aboro so driver wa so bude ki alagba alaba DBC omoba mo ki won mi o fi ti bubu taratara mi o fi ki damola mo n sakan ki sa mo ki bo taratara ko mo sakan ki mo de ki awon eyan mi na tan wole so olodun je ku baje adura wa gba mo de n ko awon Nigeria ati gbogbo agbaye pe aku araya de ku orire bo ti le je pe nkan to gba wa lokan je ni pelu esele sugbon ibi to ja sina adupe pe olodun je ki ominira ati dande ko to awon eyan wa ti won awon janduku to ko papa awon omo majisi atawon agbalagba iya to wa nbe awon oluko ati omo ki won a de tun ki awon ti awon ebi won ti basele na lo pe won ku ara fera ku tori ruwa na yen tan fa awon omo yen sile awon tawon eyan ti won ti ku o tun won ti pe kala awon eyan tawon so banuje so a ki won olorun aba wa ki olorun aba duro ti won so awon omo na iru e ni oku leyin mo fun won awa na won ni je agbe wa ni so nge aburu a de fasiko yi to e ti berebere sugba fasiko yi ro gwa awon toro kan latori ijoba ka ti to so yen na akoko lati ki ijoba aki are pe won se won ku aduro ti won gbiyanju won duro tan a de ki awon eleto abo na aki awon na won se takun takun ko rorun keyan to lo ma face iru awon eyan te kon ti gbesu mi yen tori teyan ba gbesu mi ni kesu o ti pe no gbe bayo ba aye re o ni so pe ise aji ni gbe a ma roban bo yan a ma fi adagiyan lorun fo be giyan lo le yan a ma se nse esu lo ti joba nle aye won kolorun ba wa tun won se en ti o ba de gba tun se nu won na ibi te ko lo sibe so aka won ti won gba awon omo e sile ti won fi emi ti won lele tan fi gba awon ma dupe pe tori lara won na are nkan na ku kon ne to je soja yen na to ku na ni mo le bi so ise to lewu to le lawon le to abo nse olorun ma ba won se won a sase yori won le kan fe tan awon won gba eto won so ngba ta ti wa ki gba awon yen tan gbugbo awon to wa nbe yen na awon loba loba lade lade gbugbo awon ton se gbianju so a ki won awon ku adu a de ka awon mo Nigeria ni papa aki awon oniroyin awon akoroyin awon akaroyin atawon ton se nle royin ko si le ise royin kan ti okopa tori papa ni lagelu nbi mi ro kojo kan mo tile mo te soro npa e so be de se nso be le nfi amoran ati ona abayo le fi nti se pe o tun fun awon ton se gan nbe ton fun won ni encouragement so olorun a ma fun yin se awa don nisko ge aburu o aki wa ni ka se re di ni pe iru to se le yi awon to kuku o awon to mu won mu sugba won ti kini yi ba ni bi ti o da lopo ju opolopo ni trauma lori oro to wa nle yi ipi a o ba le je mi o ba le je mi eru an ba awon eyan okan o ba le mo ni ilu so an fe le iro ijoba wa de ki ijoba ipinle oyo na papa ki gomina eyan ipinle oyo so fun fun pa tawon na ko bo je kon pada so fun wa pe awon awon lowo lori e to pe awon ko lawon control awon eleto abo so tin don so fun pa ni pe awon ni pa kan tawon fe ko lori re so as wa ki won won te so lori e so
2: e
1: to soro na aki so aki awon na so gboju gbogbo e lo iru n to sele yi an lati gbe igbese ki re ma sele mo ke se nkan to da lawojo olaju bi de pe ko sa awojo kan le agbaye ti a ti record crime sugbon a se le minimize ke se nkan to da lawojo olaju bi aye se din sin kenikan kan wo nu lewe kan kan ko gbon pada laye ko won gba nu afefe won gbori ile so won de lo ko awon omo o wa ko won pamo fun bi osu meji gbogbo antoro e ba kankan ise lori e kure ma sele mo eto abo se pataki o kojo ro selu ngba ta bu ba wa leyan so pe ngbe lo selu ti o ba sa abo to pe lo selu gan eyan le ba lo so an ro ijoba ati gbogbo ile ka je ka so lati je bi kan se to e kan se ke buwa eto abo ko daju ni ilu wa kokan wa le bale ka le ni lo si waju ati dagba soke e se adupe
0: e se re ka bo sori eto e je ki awo agbo oselu lo ni taratara a ri pe yo ti to bi osu bi meji tabi ju be lo ta ti gba yin laleju osu meta nti o si sokunfa e oni orisirisi ruke rudo awon won ni o gba ticket inu egbe oselu yin latori en ti o di yedupo gomina ilegbimo asofin agba ati ilegbimo asofin apako keji koda ko tun yo awon to fe lo si ilegbimo asofin ti ipinle ele o tori mo ran ti pe lasiko ti primary lo lowo mo re nikan ti nla go ki gbagan ope deba kini kan ori yen na lasiko yen ni asiko na to tumo si pe nkan ho e die inu egbe oselu yen je won a bere pe lowo bayi tani oludije fun ipo gomina inu egbe oselu APC
1: mi pinle oyo e se adupe e gba te fe bere oro e ni to bi osu meta te gba mi laleju bi te pe na mo yi pe ko si gba te pe wa ta ki n da yin lohun tori nkan ti lagilu FM te gbe dani tori pe yari pe akose mo se ni so de n si se yin lai se gbe so ma ru de ni fe si so te won re ko e ba ti wa nbe ko si nkan to ni ke pe wa ka ma je yin so ya de wa le bi ke fi ara ni wa ri ise ti yin le nse so iyan je ka wa na je ko ya mo pe dandan de ba ti pe wa ka je yi ai wa wa si bi tori e ti n pe mi ati ba bi ojo meta ko se pe tori pe ifanfa abi ajise wa ni egbe pe nkan fe gba oselu ni yen yo ma wa yen o tumo si pe ka ma bara lu soro o ye ka se nti o je a wa o la kokosi be oro inu dudun mo ri ya wa awon kan o le wa ni gbe kun kan po to be yen na awon kekeke awon ti o lese le ron modun meji meta merin ka ma fanta lori agbagbe ka ma so lo selu so yen wa yen kan kan pato to fa de le gburo wa na lori radio mi na pe be a lo seto a lo soro bi ko se pe bi awon atejade ta ba tejade ta ba nba wa ka so a wo pe awon mo yen eyan ni won awon obi won eyan la won na so ka wa fi ru yen sile ka ma se se ri pe ngbati ine to sele koda ngbati wa je yin ni o ka ma wa loni a n fi nu gbadua fokan gbadua ni pe ki ru n to se lana bi miracle e ko sele so gba to se lana ori mi wu inu mi dun bo sele la fi wa sinu eto le ori eto le ni bi be ko ba ba wa si bi gan le ni ko ni jo ba se ma n soro tele tele ara o ni ya lati soro sugbe nu wa dun le ni ayo wa kun pe idande atomira de ba awon eniyan ka fi yen le ka bo si bi nkan te bere wi pe ta ni udije ibere yen ka ni pe inu sube ju bayi lo ni wi e mo re ni ki mo ye nle ni e de ni pa mi njo mo ti mo aboro aboro o se comedy ri ibere ni mo se lo mu comedy wa lo le pe ata ni abe agba mi ni

0: kaabo pada leka ipolowo ja wa eto yin eto wa bo se lo nte waju ikani lage lu fm okay to gajo ke bele ti ngbo wa be se ngbo wa e lo gboju o wa live and direct e ba wa share ki eje o dele ko doku kakiri agbaye eje n pada sodo Alhaji Olawale Sadari agbenuso apc nipinle oyo tori pe aare ojo muso lokumo oro soki lati dagbere lori eto bo se lo
1: ro e se edugo e ko ataro bi je pe ma wa fun ani wakati mefa gan a le pari oro mo nko ta mo ni pe ambe lo nko lo fun wa lanfani ki ejo aye wa ko tesi waju si so wa n pada bo tori asiko ipolongo ibugan o ti to sugbon teyan ba ti le gbonju na to ba n give way to ba ya pada gira e na ni so se wa laanu wi pe gbogbo awon ta wa to je asiwaju to yan dada to silu de yi bo won gomina se magide n tele ojumo le sugbon ta lo ba lo abo ma n bo so a n gbadura pe kolorun o si won ni ye concert n se na bi te concert n se si iwa imore ninu oselu ke lo be o won le yi so ara lu e se suru e je ki a si mo wi pe awon oloselu awon apm se lawon olose to ba tasiko polongo obo a mo wa elimi na mo wa so nti ka lo ba gbe lowo ati ma se bo oni ke wo to ba di gba na olorun ran wa lowo so emi wa ogun ado agba lo nde ba tun wa si ju bayi lo e se o
0: e se alagba ayobami ayobami tale ibrahim e ba ndagbere
2: oh e se olotu so atu mo wa lagbara olohun olohun si je ki olohun mo fun wa so tasi ko se lu ba to a e mo reti wa pambo awon tan ni southeast awon kan awon tele paper weight ni a mo heavy weight a mo paper weight even a former deputy governor pelu gugu awon cv ye to ba ye paper weight result ti o yo fi won gugu awon tan pe awon ni kan loni ko si kankan ti o je en to jeun pe yato si yo dope lai se pe pelu yodo olohun ati eni ti won pe ni paper weight loni kan yo kan mu bayo ati we plus and minus e yo nte je ku onu ni tolorun je ge effort e yo ku mbeka won to se ku ka wo pe seyin gangan to nti en pe rayun so ti result ibade a mo to kaluku to olohun de mi wa si ju gba na lo
0: e se ti en gbo wa yika agbaye bi te tin te ti si wa te tun lori ofe lati ma wo wa lori eto bo se nlo fun ti oro oni oni yo se olobe se gbogbo eyin ti e duro ti wa te gbo wa loni e se adupe Alhaji Maruf Yoboro Honorable Oduola Olumide Alayiki Alayaki Onara awon won ko worin pelu Ogbeni Ayobami Tale Ibrahim ti won je olubani damoran pataki lori eto royin fun ambassador Taufik Oladejo Arapaja e seun ti edide eja ede fuya lori eto bo se na laaro gbogbo awon eko eto patapata oni mo ki latori comrade Amola Akabi comrade Alaba Adebisi Olorode Stanley Ademola assist to ngbe oke to ngbe le Tunde Olawo tojo lo to eto Temi Tayo Oyeladun aboro loko mi area Tayo la fi pade odojo mejo ki n to ma dide bayi loni oloni okan pataki lara awon to je ololufe ikani lagi lu fm iyen orebu o nse to npe ni ise keyin iyen fun mama to bi lomo ile to je pe loni olorin ni o waye e mo binu oro ti opo die ni ire atayo
3: Lagilu FM 96.7
4: La Lagilu FM Jagaba Gogo Retio Ma

ko juma iroyin ni soke la mu wa se ti gbo yin lati kanin lagelo 96.7 FM oke gajo ke leti akale sile funfun bala felele nilo ti ibadan seo aribikola loruko mi ni baye egbe iroyin na lekun lare are le nigeria bala ahmed tinubu lo ti fe idunu re ha latari bi awon mo akeko ati oluko ti nbe lakata awon ajinibe lekun ti orire lagbegbe ti ogbomoso se ti gba ominira bayi pelu ise takuntakun ile ti awon osise alabo ti won se inu oro ti o tejade lati ode nti o ja mugbalegbe fun eka eto royin bayo hona onuga nbe lo salaye wepe are bala ahmed tinubu lo gbosubara bande fun eka ile ise omo ologun ile ise olopo telemuye ati awon ti oro kan bi won sise fun aisun ati aiwo fun odidi ojo merin dini ogota gbako ko to di pe awon mo un ni won gba eto sile are bala ahmed tinubu lo ninu nbaje ngba on koko gbo pe awon mo un ati awon akeko ati awon oluko ni won ti ko lo to si je wi pe awon mo lebi ati gbogbo ile nigeria ni won gba ladua pe irufe isele ye ko ni waye mo agbarijopo egbe awon oluko nle ye ati agbarijopo egbe awon akeko ati to fi mo ohun to ni se pelu awon ti eleto eko oje wewe ni won ti ki awon mo eleyi ti ojo wipe ori ti ko won yo baye lakata ajinibe nijoba ibile ti orire ni ipinle Oyo nigba to nsalaye ti dagba soke otun na wipe ojo eleyi to laame laka be lo pe fun eka ti o ni se pelu eka eto abo ni ti obotoro awon ile eko ti nbe nle Nigeria eka awon eyan ti oro kan leka ti eto eko ni won gboriyin fun awon osise eleto abo fun ise takuntakun ile ti won se ti won si ni ifowosowopo pelu ijoba apapo ohun ijoba ti ipinle Oyo to fi je ki awon eyan won ki won jade layo ati alafia leyin ojo merin dini ogota niye inu alaye oro mi ti won se won salaye wipe awon iko eleto abo ene awon tun gbosubara bande fun igbiyanju to si kesi ti kere ti kere eka ti ijoba lati wa woro kan fi sada leka ti eto abo

nílé abode agoala wa bode osu bajẹ osu pa se bode fọlọhun oba akin kaabo sori akotun eto ti wa loselu nikanin lagelu 96.7 oke to gajoke ni afin funfun ti oba debayo akande alagbala okin tawakale si felele ni badan

0: Akin kaabo pada sori eto ti wa loselu nikan lagelu 96.7 OK to gajo ke sibe alejo wa comrade sikiru bayo titi lo lasodo won be pelu wa lori eto gege bi oludj dupo gomina labiasia egbe oselu action alliance aa eje kin ko koju sodo alagba raji adebayo an soro nipa ominera ijoba ibile nigbati comrade titi lo lasodo ti won mo soro won soro nipa pe aisi ijoba ibile o wa ninu to je ki ori o mo tara alu to bayi o wa ninu to sokunfa isoro eto abo yo ba si pe abi kin pe awa ara ipinle oyo agbagbo pe aje se bi oyo laari oyo oni se bi ba be ni kankan ka pe gbogbo ipinle tin be lorilede Nigeria ko fi ara mo ominira ijoba ibile se oyo o le bere lati je ki o je pe odo wa ni won ti pe ako bere ru e nigba to fin ati gbogbo nkan to le tin di to ti tin di latodo ijoba apapo loke to ba je pe looto o na ni bi gbogbo awon gomina bi won se so pe nti o mu iderun de ba ara ilu un ni awon kalegba ti awon musa logun lojojumo ki lo de to fi nira ni ti ijoba bile ti won o fi le tu ijoba bile lorun sile lapapo lodo gbogbo won
1: e seun olotu nipa iwoye temi seri ti gbogbo awon oloselu ti won ba nsoro tabi awon kani nijoba tori oloselu ki won to debe ni won ma so pe awon asegba awon asawo awon ase ikoko baba asasun sugbon ton ba ti wa de ijoba tan oto ni ti won o so oto ni ti won mo se bo je nsele ni ipinle be na lo nsele ni ti orile ede tori ta ba so amo orisirisi kan ti ijoba to wa nbe lode ni ajoba papo tan so fun wa kan to de be adere nkan to nsele be na ni ti ijoba ipinle seri ijoba ti aye ti o ti ro ara ilu lorun ju laye oni ki won fun ijoba ibile ni ominira a nso won kan adupe lowo Olorun pipe awon ti won jigbe atakeko ati oluko ni ijoba orire won pada de ni ayo ati alafia
0: Olorun so
1: a fope fo Olorun atawon to sese na gbo awon eleto abo se wa ri iru be yen o wa ye ko wa ko wa ni eko boya ri so ko ye ko ko ijoba ipinle Oyo na ni eko nitori pe ijoba ipinle Oyo na won gbianju ti won sugbon oju o le to le ko tun to oko ni nkan to wa nle nigbati oro isele ati ri awon aimoye awon osise wa to jojise oniroyin ti won ti lo si ibi ti oro yi ti sele to se pe nigbati ibi ti won ti so to le je igboro ka boya kan to dogbo mo so ti won fi ma lo si ilu yen won ri oko ipe oko komasia to le
0: bi won ti be
1: okada lo n gbe won lo okada iru en temi mo ti okada gbe lo to gbe lo to gbe bo o gba egberun lona ogoji
0: 40,000
1: be ni 20,000 go come eni yen de so fun mi pe ti awon fi okada rin wakati meji ka won to de ibi ti sele ti sele te ba wa wo irin te yen o fi rin wakati meji e mo bi be se
0: jinna si
1: o ni awon okan ile ise olopa eyo kan ninu ibi tan ti rin ti de be yen pe se ka ni ijoba ibile to ba nsise o buru opo ijoba ibile o mo pa won ni de o na la so oju ipinle ko le to gbogbo kan laye awon ibi kan to se pe o je bi ko se ma de ko se ma lo awon kankan be yen la le so pe tori e se awon to se ofin ti won ni ka ma lo ipele meta federal state and local government won mo kan tan se o da se are ti ba se pa ni gomina ni awon ipinle se are le so pe o n fe ma dawo le gbogbo nkan to n sele ni gbogbo 36 state ni tori e na la to ba se se le governor na ko le ni oju lati ri gbogbo local government tan so tori e lo fi se pe no go area ni oro local government autonomy agbudo fi local government sile ki won ma se ijoba wa ara won a de monitoring le wa lo to governor lase lati ma monitor won pe oya ba o le se se eto owo iwon apart from governor ala awon local government na wa ni supervisory councillors be na na ni councillor to dabi omo
0: ile asofin
1: afin fa won na awon yen na ma monitor won bi state assembly se monitor state government na to je governor so ye ki a ka ro awon aralu gan nisin o ye ki won dide giri pe gomina ti o ba ti fe fi aye gba local government autonomy won to ba de se pe ngba tan fe campaign won fi local government autonomy campaign fun won tan wa debe tan fe se awon aralu na ni eto iwode worowo lati fi enu nkan te so pe fe se ko le nse fun wa yi won tawon to ta ba dide fun ra wa awon aralu a le re eyan kan dide fun wa awa fun ra wa na la gbe jara wa so e je ka lori oro osisi dibo to nbo yi e je ki a se pe local government autonomy o je okan gbogi ti awon aralu ti won gbe so kan pe en ti o ba ti le se a ni fe ko to ba de de be na to lohun o se mo awon na wa lati le asari gba ti won gbe iru awon tan gbe lori re ngba to di pe awon aralu awon se wode won se gba o je ki owo ti awon ijoba fi mu ati ti ipinle ati ti national federal o je ko tun yato si pe kakan fio emu e je ka woru awon kan ton na gbe ni shibogi lati bi odun mele won ra awon kan gba won ra awon kan gba emi o de ro pe titi ti ba ye nsoro e mi ro pe mo fi gba kan gbo ngba na ni pe awon aralu be won se iwode abon fi ehonu won ka ni gbogbo oru nkan be yen sele ijoba no mo jigiri si awon kan to ye kan se so ijoba ibile must ni autonomy won ki won fun won ni aye ka won na ma de ni kan ma won won lase lati monitor won na
0: ara ilu gan leto ati monitor won lati mo bo ni won se nse.

o ya ka tun ma kire wa ku dede akoko yi iyan ni gbogbo bi ta ti mo lafade ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan mo iroyin re dagajage lese kuku ni pili oyo lorilede wa nigeria nile adulawo ati kaakiri gbogbo agbalaye atun ti de losa teni a de tun dupe o lowo olodun to se wa lo lori eto fun tose to koja atun ti de pada layo ati ni alaafia losan teni ta de nigba gbo pe ba se de laafia la beyin ti ana laafia lagbara olodun alaafia ti wa ti yin ko ni di fiafia a si dupe lowo olodun fun ti awon akeko ati awon oluko ile ti ijoba gba ale ki se bi ma se ijoba olodun na ni o adua po lotun lo si pe olodun o awon akeko ati awon oluko ile ti won wa ni ahama awon ajinigbe olu adakun ba wa fi won le ba wa yonda won a si dupe pe olodun gbo adua wa lagbara olodun gbogbo awon to ba wa ni erupo be Olorun ba wa yo gbogbo won o ehn tori ki se ipinle oyo nikan ni ru e tin sele gbogbo awon to ba wa ni ahamo boya ji ni gbe ni o agbe ni pa ni o agbe ni se tutu ola ni o Olorun ba wa da won le bi nkan se ri lapa abeye niyan Aziz Ademola AK Granisaka olo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yin beyen lo ko ga wa lapa bi gawa tundi olawonu olotu eto je kamanu Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko ele to ndana royin re daraja lori afefe lede yoba ti anti the sport actor actor ele to wa active ewo wa ni ikani bani dore ti lese wa bi Facebook lagelu 96.7 fm ke tumo lanfani lati mo ba wa share e ba kan da se tun gbagbe we a lanfani ati yiko to ti cash e loso yi pa won ti o gbope cash e *347**2#*347**1004*2#. Ta in te gba wole lati fi play cash e nu olodun tin play cash e lati jo e ti je cash e so ti gbianju to pin ose kale ti gbianju to pin ose ni e ti ka wapo a tun ji ko to laipe yi bi nkan se ri lapa abe yen niyan e ja sun owo waju ka bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria Ako Adams atamata se fun iko ti Super Eagles ile tin gba ball nu ko ti Sevilla iyẹ lorilede Spain in ti ti alowo bayi ni pe oro ti pada wopo laarin Sevilla ati gbegbe agbabolu ti Venezia iyẹ lorilede talo loju pona bi o se lo dara po mo ikegbe agbabolu yi pelu owo ile tin lo bi

Mbappe ati Lionel Messi ka lawon mejeji dede go kan na ni won jo gba wole iyen ninu dije fi eye agbaye se awon mejeji na won jo fun ni golden boot ni abi bo won se se e mo pe le gesi e ba pe meta te ni the same goal ngba season ba pari tan eh to ba ti je pe the same goal le jo ni won jo se boot fun gbogbo yin na ni e dakun e ba wa tan mole si a ja yin tan se ti Kylian Mbappe ohun ati Lionel Messi tan ba pada jo ni goal kan na nigba ife eye agbaye ba itenu bodo tani o gba golden boot nu awon mejeji abi won jo fun oni a nbo lapa abi yen bakan na agba ball ti ko ti Manchester United ile ti an fe gbe nu ko ti Atalanta Kylian Ben die gagan to fi je pe idunadura yen o le lanfani ati pada waye mo ta ba so nipa Ederson omo bibi orilede ti Brazil leni legbo e ja sunwo waju ka to lo jina ka mu pada lati inu pe gbe inu dije ti Wimbledon ile ti n lo lowo lasiko ta wa yi ta ba so nipa idije ohun to ti de ipele ile to lapere bayi leni ase ka gba awon obirin o mo lanfani ati waye laarin awon bi orilede ti check ta ba so nipa Carolina Mochova ile ti o ma kopa ninu asekagba idije ti Wimbledon fun igba akoko eni odun mokandilogbon 29 years of age ohun fi yaje koko Gaov awon bi orilede USA ni pele semi final 6-2 1-6 7-6 11-9 gege bi won se gba pada bo se pada yanju enu laarin awon mejeji nigbati Linda Noskova Linda Noskova ona vi aje mata Kostyuk omo bi orilede ti Ukraine pelu 6-4 6-4 de to tun mo se pe Linda Noskova ohun ati Carolina Mochova ni wojo lanfani ati gbe perege kana nipele asekagba ta ba so nipa Wimbledon ti pele tawon obirin nu women single bakan na men single leleyi Yannick Sinner o gbo si alaye wo ta ba so nipa Novak Djokovic o boju baba je 6-4 6-4 6-4 straight set ile ilu baba jade nipele semi final bakan na omo bibi orilede Germany yen ta ba so nipa Alexander Zverev o na fi ya je omo legacy atoferi nti e pelu 7-6 6-2 6-4 le to tumo si pe lola la se kagba tian laarin Yannick Sinner ohun ati Alexander Zverev o jo lanfani lati bura won so iyen to ba di lola asekagba Wimbledon iyen o lola ni o mo lanfani ati waye agba ball nigba kan ri fori lede Brazil ta ba so nipa Romario ji odi bimo ipe iyalenu lo je fo ohun pelu ijakule to de ba orilede Brazil ninu dije fi eye agbaye pe se bo so pe baba Carlo Ancelotti se bon lo mo se ni se bon ni won mo ise pe agba oje nu oluko ni nia pe pelu bi ti o pada ko Brazil de yi o ye ki won fu baba Carlo Ancelotti ni anfani lati tesi waju gege bi oluko ni orilede Brazil mo pe o ti e dabi igba to je pe baba mo se kankan o dabi igba to je pe igi sumogi lobo baba fi yo lawon ikọ ti an ti roko koso di bi Madrid pe baba igi sumogi ni baba o mo se kankan pe ka ni ohun wa gege bi alaga agba abi are fun ajo ti se amojuto bolu alafesegba orilede Brazil leye osoka ti won padanu sowo orilede Norway bayi baba o ni ba won pada won mo gba be lo ta lo ibi an ti bi an ni o gege bi Romario gege bo se jo di bi mo pe ki se pe tori po padanu ni round of 16 lo nbi won nu o ṣugbọn teyin o ba ti e padanu se a so wi pe gbogbo to ku lorilede Brazil yen na ta ba ti e so pe Brazil o dabi ti gba kan mo se Brazil ti wa nbe nle yi si e gbe orilede Norway wa ni Romario lo so be pe Brazil ti nbe nle irinṣẹ to si ku fun orilede Brazil ki si e gbe orilede Norway debi ti Norway o fi ya je Brazil a je pe iru olukọ ni to ba ko ikọ agba oje orilede Brazil to fi jiya lọwọ Norway o ye kan gbase lọwọ e ni pe ka lohun ni ohun oko gbe baba lo kọtu na pe pelu gbogbo irinṣẹ te ko wa work up o se a je pe orilede Norway lo tun wa ja yin awon oko jọ lo ile ejọ na kan to ran baba lẹwọn

Mari o ti binu tan o lati be ka sowo waju awon ololufe ko maju ti won wo fi gabaga Belgium atori le de Spain lana nigbati asole ko ti maju eleyi ka mo si sani lames to meri o le lana lai se yinka yinka gogo marketing meri o lenu nigba to meri o le lana ayin te wo fi gabaga ohun e misi lo to yin to se asole ohun ko si asole ti o le se o sugbon o ya opolopo lenu pe ah sani lames na o na into mu fun ma yu ni sa to koja o je ko je pe iru re ni o tun wa se asise alai legbe yi lo to ki se sani lames lo bere fi gabaga ki se sani lames lo bere won yo ti ba ko to ajade fun ni tori ifarapa ile to hun ni nigba ti fi gabaga na wo iseju meji din ni 88 minutes oni pauku ba si lo won yi short lato kan ti e ball ohun ni gbogbo eyan ti fokan si pe ah iru ball eleyi aso le e mu mo ra won mo ti danu ni to ti ese bo ti ball ohun ti o gbe ga dada nigba ti ball o de odo Sani Lames aso le ko Man U e mo pe on la aso le keji orile de Belgium nigba short o dodo ti e bayi ibi ta we eyan ti fokan si pe yo ti ball danu lo ba fe mu ball mo ra o fe mu short o fe mu mo kun ko mu mole ni gbogbo aye le pariwo pe Sani Lames omo mi muyati bo se ti ball lenu mi kemeri no ti o gbo nkan kan omo tin binu bo lo n ba ya ball soke nti a fi lie lo ba di ami ayo meji seyo kan ami omi ayo kokan si na n gba lowo n gba na ko to di pe mi kemeri no ohun rebound ohun gbe le nti e aso le ko Man U lo meri o le obi ti opolopo ti a fo tan yanyan ni pe yi ti won fi benu atelu lorilede Belgium won tun sugba asole yi ni pe ko si wahala papa julo en to je asole akoko ti ba kotua o di mo pe ko si eni ti o le sasise re papa julo beyan asole ba tin se re awon asise bayi yo mo gbokan yo mo gbokan pe en ti o ba se asise ko ni le gbokan asise to se yen ni se ni jo mi ire o ni le sele mo o si di mo pe o fi mo gbokan ni o mo baraje mo baraje o le mo wo pe o je ki orilede ti Belgium o je ki ijakule o de ba won ko se ti o le sele si mo baraje iwo na tin dagba ojenu o tin dagba ojenu awon asolenu Sani Lames oni asise to se lana lo fun orilede ti Spain ni anfani ati mi ami ayo elekeji ojo orilede ti Belgium bi nkan se gini yen lapa abeyen e ja loju oja ja loju oja lakoko baba de alaye wo ni nbembe aso agbabolu fun iko ti Atalanta ti iko ti Manchester United ti won ti gba lati san £39 million tele ki lo fa ti Man U se lawon ogbe mo leyin ti Andre Santos bayi awon alakoso ko Man U won lo ku o oku melo ti an fe gbe wole leni legbo bakan na awon alakoso ko Chelsea won tun ti binu tan pe eleyi na o lo o ani won ni yo lo leni na le gbo gugu e bakan na alaye wo ni nbe nipa Golden Boots idije fi eye agbaye a de beyen na e ja loju oja ka de baba de ka te waju sugbon so ti play cash e *347 *1004 *2# code yen niyan code lati gbenu si cash e nu a loju oja nisin baba de ka te waju e ku kale

0: e ka bo pada latoju oja ikoni lagelu 96.7 fm leleyi oke gajo kele to kale sinu gbale fun bala lagbegbe fele ni ebadan je ka ma leto iroyin ere idaraja ile to dun si gbegbe kan si e wo wa ni facebook lagelu 96.7 fm abi ni tiktok at tijani oloko dana sport actor na won ni pe yi ko to ti ka se mo ati nsumo be ati nsumo be *347*1004*#. Kodi ati gbenu si ka se enu olo tin play ka se e o play Monday, Tuesday, Thursday, Friday gbianju to pin ose ba tun ti je ka se e gbianju to pin ose Saturday ko gbenu si Nile Gesi, Declan Rice, Magwei, ati Rhys James, awon mete tati de o. Won na ti fit tan yanyan bayi lati gba figabaga koju orilede ti Norway. Bi nkan se ri lapa abe yen niyan. Lati be ka sunwo waju. Akole. Baba so nipa ifigabaga e ma pe Spain ati orilede France loku bayi. Spain ati France loku bayi ti won jo lanfani iyen lati jo mu kan nle leyin igba ti orilede ti France ta won gbo se orilede ti Morocco wo ti orilede ti orilede Spain to na gbo se orilede ti Belgium wo ipele semi final ojo kerinla iyen ninu osu ta wa yi la go mejo ale iyen lo bo si lojo Tuesday ojo segun France ati orilede ti Spain bo se wa je po ojo Tuesday to bo si hun nje je mo pe akole kan be laarin Kylian Mbappe ohun ati Lamine Yamal nigba marun tawon mejeji ti pade seyin ati ni club side ni o ati ni national team ni o igba marun ti won ti jo lanfani ati pade seyin undefeated ni Lamine Yamal wa o nigba to won ati Kylian Mbappe ti won ti npade ni national team ati club side ni o baba ni ka wo igba ti won ko jo bere si bura won so aba so nipa European Championship to waye 2024 ipele semi finals e gbagbe ipe figabaga yen ami ayo meji seyo kan o ni figabaga yen lo bade oni figabaga yen bade ti orilede France ti won fi fi nkan si awon ara abi ton fi ya je orilede ti Spain nijo na Lamine Yamal o lanfani ati mi awon bakan na odun 2025 Spanish Super Cup laarin gbegbe agbabolu ti Barcelona ati gbegbe agbabolu ti Real Madrid na lojo ta nso yi ifigabaga na yen ifigabaga won yen o gbona lojo na nigbeyin gbeyin ami ayo marun si meji oni kegbe agbabolu Barcelona ohun won fi gbo se won wo lodun yen na bakan na Copa del Rey final laarin Barcelona ati kegbe agbabolu ti Real Madrid na lojo ta nso yi Kylian Mbappe won gbe wole ni abala ile keji o si lanfani lati mi awon igabaga ohun le gbe eyin afogun nigbeyin gbeyin ami ayo meta si meji ohun fi gba fi eye lowo ti Madrid bakan na UEFA Nations League semi final laarin Spain ati orilede ti France lojo na lohun igabaga ohun dun gbogbon kan si e ti gbagbe igabaga ti won jo toni kalukun won jo mi awon njo yen kilia Lamine Yamal mi ami ayo meji bakan na Kylian Mbappe o na mi awon lati bi goli o me gba yen penalty ami ayo marun si merin ni figabaga ohun ku si todun 2026 Super Cup final laarin gun mejeji na ami ayo meta si meji ni figabaga ohun lojo ta nso I won gbe Kylian Mbappe wole ni won gbe wole 76 minutes sugbon ko le ran iko ohun lowo mo lati fi ya je ko Barcelona meta si meji ni o ti digba marun ba yen o ti Lamine Yamal ati Kylian Mbappe ti won jo mo pade undefeated unbeaten oni Lamine Yamal wa o se akole yin o tun wa tesiwaju laarin egun mejeji orilede ti France ati orilede ti Spain baba nso nipa ipele semi final lati gba ta won mejeji si se npade ninu awon figabaga to ni kimi igba mewa gege bi akole ti nbe nle France na orilede Spain le meji won ta omi kan nigba ti orilede Spain o n gbo se France wo le meje e meje on orilede Spain lu France bi nkan se ri lapa abeyan niyan lati beyan ka sun owo waju ehn abi e ja loju oja ile keji alaye lori ti golden boots idije fi eye agbaye bakan na kini to sele gangan laarin Man U ati Atalanta o fi je pe agbabolu ta ti wo pe Man U o gbe tele tele Ederson omo ibi orilede Brazil ti won le pada gbe mo a loju oja nisin sugbon ka to lo so ti play cards e baba ti de awaye ko to ni o *347*1004*2#. Code yen yen lati gbenu si ka se a lo nisin a ni gba titi agbole la gba ko le ya eku kale
1: labbaik allahumma
2: aha atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokanto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele wipe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese kan mon kia ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le ekuti moti alidaya wi pe ide ku alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni tiwa bidni lai tala
3: panjo ni temi o panjo ka
4: oṣu keje je oṣu ara oto fun ile ise west midlands communications limited eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma lu abi splash 105.5 fm tin gbe se e tu filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile ogba murtala adebayo akade mefa

ti eyin eyan ara ore molebi ati ojulumo tin be pelu wa splash fm pe odun mo kan dilogun to tin gbohun safefe ni ipile oyo o tun wa se regi pelu ayeye ojo abi odun meta diladorun 87th birthday ti ekeni olubadan ti lebadan oba murtala adebayo akade mefa e wa gbo ayeye ojo abi oni beji yo ma waye lojo segun tuesday ojo kokolelogun osu keje odun 2026 pelu idanileko olododun ta ma nse literature doll to nbe ninu agba fasiti lebadan akori idanileko ni ipenije eto abo to ngbenu soke ati ona abayo lati akata awon ti oro gberu gbagba oludanileko ojo na ma je oga agba to ti feyinti lenu lese olopa to ti je ojimi to mo nipa iwa si odaran alaga ojo na ni ogbeni bi odun ladepo to je osise fenishi lenu lese ologun lorilede america emagbagbe ojo tuesday ojo kokalelogun osu keje odun 2026 ni trencher doll ninu ogba fasiti ile ibadan ago mokanla owuro leto gbogbo ma bere ofe ni iwole splash fm bi odun mokandinlogun e ba wa j.

0: ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì Lágelú Lágelú 96.7 FM lélẹ́yìí òkè gajì òkè lè tó kalẹ̀ sínú ọgbàlẹ́wò fún Báláwo lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Jẹ́ ká mọ̀ lẹ́tọ̀. Ìròyìn eré ìdárayá ilé tó dùn sí gbogbo kan sí. Ẹ wò wá Facebook Lágelú 96.7 FM àbí ní TikTok at Tijani Olóko Dáná Sport Actor. Akínṣọlá rọ̀ kí ìbò ń bẹ Facebook. Driflex Ayọ̀lá bákan náà. Abídèmí Ayọ̀mídé. Azan Aliu Tudex Olayiwola Abib Arowan lati seyin Otunba Olusegun Ola lati iwere ile Upman U Johnson Abayomi Ebenezer Ojetunde Lovely Smart Bakana Aladelawa Okoye Emeka Agbomojo Amole Abayomi Awon ti Facebook niyan o Nuruddin na bembe Ajibola Moshood Alabi Opeyemi Adisa Ebenezer Abidemi Ridwan Alaraji Olamide Latif Anju won Emmanuel Olusina Emi Ade Francis Adeyemi Siscopy Obaka lati seyin awon ti Facebook ni won ya pa sibe Bolaji Jams o na be ni Facebook Gbomi Dada Ijoba Atalo Ala Madrid Bami Baye banjaye bi igba banjegba ni ma pada si bulagbara Olorun bakan na eni Olorun mo gbogbo Chicago ni Illinois Olorun baba ni mo sadua fa won gbogbo nti won yin Olorun ba yin fe iti o won yin Olorun o ba yin ko gbogbo ti ba wa won yin to ba je pe nti nbe leyin re gan be ba ri gan elefe Olorun mo gbogbo e Olorun ba to da Olorun o se fun yin logo Olorun Eja tesowo waju ifigabaga ile to lanfani ati waye ninu dije fi eye agbaye wi li ni awon nkan ti wi le fe ja wa tan be bo ni nkan se lo bo ni nkan o tu se lo lapa be o wi li
1: ifese won se olorun so re ta won iko ile ti o waye iko sisinati won fi ajebon ya me meta se kan ni o ma tesi waju lo ni Fenerbahce won ati Pogon lati ile de Poland to ba ti jago mefa bo ago meji abo Benfica won ati Flamengo lati orile Brazil ba kono ago mejo lasale Sevilla won ati Torremolinos lati orile Spain ni won ma kojo ara ba kono ife agbaye ile ti o waye lana orile Spain won fi aje bejo ama meji se kan ni o nte si waju loni orile Norway won ati England to ba ti jago mewa ni asale bi nkan si je niyan niyan quarter final
0: mojumo ola oni Argentina ati Switzerland lago meji oni figabaga ti won mojumo ola ni bi nkan se ri lapa abe yen niyan e ja sunwo waju afa lupin ati jani ba mi nbembi ti jani connection na ni o ga won kan ba pe yan ti jani o ko yen o ko awon agbalagba ni inu mi ma dun pe won so mi ti jani ni pe awon to wa gbo baba wa agba awon se afa lupin ati jani baba wa gba nkan lowo asiso ni epin debi na o anti buki na wole epin ko debi epin gbogbo e ko de ti to ba ti zenu awon eyan mo wole mo jade mo wole asiso WhatsApp yen na mu ni o pay mi asiso epin gbogbo kini o asiso nu owo asna ati igba kankan lowo asiso in le gbagbe laye in le gbagbun o ti igba kankan ati league ati igba kankan asiso ti fun ani kankan golden boot world cup golden boot alaye ibe yen ni wipe in to ba fi le mu Lionel Messi ati Kylian Mbappe tan ba fi jo mi awon kan na ba pe meta ti won jo mi awon kan na gbo won o se golden boot league le gesi won ti se boot to po o idije fi eye agbaye eyo kan o ni won o se sugbo le se se ti won pada jo eyo kan lo alaye ibe e je ngbe yin debe ta ba so nipa ti golden boot USA 94 I want pin golden boot. Odun yen ni won ti pin golden boot kehin. Oleg Salenko won ati Risto Stoikov. Won jo mi mefa mefa won jo pin golden boot ni. World Cup 1962 awon ti pin golden boot fe lo bi marun abi mefa. Yen lodun na lohun ti won jo mi 4-4-4-4 goals. Ugbon 94 ni won ti pin golden boot kehin. Looto awon sele kan le sele to le fa ti won fi pin golden boot o. Ṣugbọn won pe kini kan ni golden boot tie breaker. Ti awon agba ballu to po ba mi awon to awon kan na bo ni wo se se alaye alakoko ni pe ti won ba mi awon kan na eni to ba ni assist to po ju mo awon ti e oni o leke. E mo pe bayi Kylian Mbappe assist bi meta loni Messi le yo kan. Kawa ni World Cup ti tan bayi o Kylian Mbappe ni o gba golden boot o alaye alakoko nu. Kawa ni the same assist oni gbogbo won jo ni eni to ba gba ifigabaga to kere ju ninu awon mejeji oni o gba golden boot boya kan leyin gba ton jo ni boya bi kani Messi na ni 3 assist en wa jo ku si 88 goals en to ba gba ifigabaga to kere ju boya Mbappe gba 5 games ni o Messi gba 4 games abi Messi lo gba 5 games Mbappe gba 4 games en ba ba game to kere ju ni o gba golden boot ti yan na ba tun wa jo level pe the same minute ni won jo gba won wa jo se bootu kan ototo fun won golden boot ototo tan le fi share bootu niyan o alaye ibe niyan je kan ma le to Madrid ti so fun Vinicius Junior pe alaye owo to n bere fun a le fun o bo ba ni kan mi lokan je amo awa o gbe ota o asiri ki Vinicius Junior ti tu pe o fe da bi ogbon ni won jo mo fa won jo mo fa to ba fi le di January bayi odun 2027 yo kan lo ba team ti o darapo mo yo ba won soro bi o se darapo mo won to ba di opin sa tori sa 2027 ni adehun re o tenu bodo eje agba bi wole ogbeni wili iko egi agba ballu ti Madrid won jodi mo pe awon o le fun Vinicius Junior ju 20 million euro lo Vinicius Junior bere fun 30 million pe won tun gba signing on bonus pe ise ehun to won lo o ti fe tenu bodo lati extend the deal won tun gba bonus yato si 30 million ti bere fun ki le le so soro yi so ki Madrid si tun se mo duro de pe keke ni ko ja owo on wale lati yojo itan tin ba soro
1: e ku dede bi atokun e ku dede igbeyan arale e ku opin ose opolopo ilase loke pe gege bi nkan te biri laporo temi Vinicius Junior je bi agbabo to je pe oni shoulder lati fi le like be team because o wa more talented di emi se because taba wo Vinicius Junior ki Kylian Mbappe ko to de lo tin carry Real Madrid along lo tin gbe won so taba wo gbo time ti Mbappe ko to de ko to gbo time to si wan PSG gba ti Real Madrid fi gba Champions League won Vinicius Junior si lo as gege bi face Real Madrid so to ba je pe be ni o se nbere pe iye ba yo ta pe mi ni alakoso awon alakoso Real Madrid for me mo se le increase owo
0: si ta o lohun mo gba 30 million kan si mo fun 30 million na
1: be ni
0: owo ti 30 million lodun
1: owo ti
0: ki se 30 million euro ni o ki se 30 million pounds
1: annual ko
0: annual ni
1: owo ti
0: e 30 million
1: ton ba
0: sugbawon lawon o le fun ju 20 lo o tun wa ni yato si 30 million yen o gba extension bonus pe ohun fe fe se ehun loju ohun fe towo bo adehun tuntun
1: extension bonus to ma gba yen o le ma je boya every year o le je boya once to ma sign na lo ma je
0: once na ni to ba
1: once to ba de je
0: owo yen o po
1: ba to ba je pe every year be so o se pay
0: so ka fun 30 million iyan duro ba won ninu kegbe agbabolu ti Barcelona ade Karim Adeyemi Barcelona ti Borussia Dortmund won ti jo yanju gugu e ati oju owo ategbegbe o je 29 million euro bayi won nigba ti o ba fi di July 15 pe yo se medical bakan na iko Barcelona ni awon lo fun igba ikeyin lori ti Julian Alvarez 130 million euro awon se tan lati fe owo yen loju si awon fe se afikun owo tawon koko ku wan joke ni ana 130 ni bayi won wa so fun iko ti Atletico Madrid pe e mo fokan si pe a pada fi owo kun o pe leyin 130 yi te ba ti le gba 130 to egbojunba 130 million Julian Julian Alvarez se
1: mo ti le nigba kan mo so pe mo ni for me tai pe mi gongongongo seri awon agbabo ko ye ki agbabo ju 130-120 lo
0: pe to ba won ju
1: patapata pe ko ju 130-120 lo
0: se Julian Julian Alvarez wa si level yen
1: valuation ko si level yen
0: ko si level pe
1: level yen ni 130-120 yen to pe pe limit pe
0: bi awon player wo wa ni eyin wo pe lori nte so pe player gbodo ju 120-130 le iwe awon player wo ni Kylian Mbappe
1: Erling Haaland Lami Yama awon meta mo se le fi si waju
0: a Vinicius Junior ko
1: Vinicius Junior no
0: ko ti sumo level yen
1: ti sumo level yen
0: teyin so yen pe player gbodo ju 130
1: lo tai pe
0: pe iru player yen sire yo mo yo na lese
1: so ta ba wa Alvarez normal ti o ko pe nkan ti Barcelona wo pe won wo fair play nkan ti won wo but emi lo bi nkan ti o le nkan to pe won fi le ra ni pe ti because Ferran Torres nisin yi won se wo pe a
0: o sumo ko lo
1: abi o ma duro but ti won ba really ni mo pe awon ma je ki Torres lo ko si nkan ti o bad in bed
0: lati
1: won drop e
0: won si so pe leyin 130 leyi awon o le wa mo o awon o le wa mo o ipe bi agbabolu ti Manchester United awon alagoso ko Man U won ni leyin ti agbabolu fun ikọ ti Chelsea Andre Santos ki se pe awon o fi Andre Santos replace Ederson to ye ka won o gbe ta won o gbe mo o awon gbe loto ni won ni leyin Santos ele o si ku player meji midfielder meji tawon tun fe gbe alaye wo lo wa nibi ti Ederson ninu ko bi agbabolu ti Atalanta ki lo fa ti Man U se nito awon gbe Ederson mo alaye ibe ni pe ko to lo kan to mo pe pajawiri ni work out ti won pe si ko sinu list tele agbabolu kan lo ni farapangba yen ti won fi replace ye lara awon medical to ye ko se o ti se eyo kan ninu medical yen ko to lo work out eyo kan yen wa ni ipe bi agbabolu ti Atalanta wa n bere owo lowo awon alakoso ko Man U pe se ba ti jo yanju transaction omo yi si re o ti se medical eyo kan nu ito po to fe se iyen o pass iyen e ba wa mu owo owo yin Man U wa n duro le lori pe se Man U jo ni ni ti gbogbo eyan kan enter pe jo ba se medical pe ko pass tan yanyan bayi awon o le nigbeyin Brazil jan World Cup won ni agbabolu yi o si se medical won ni lara awon medical to se lana won lo fail medical iko Atalanta wa bi Man U pe bo wa ni a se se ni sin yi bayi Man U ni iru bere wo tun wa lele bo e tun bere pe bo la se se agbabolu fail medical se ka sanwo ni abi ta so fun pe tin se ki se ti o ba ti e fi ball le awa o ra player mo o Ederson ti pada si iko ti Atalanta wa ni o fe dabi igba to je bi pe
1: won
0: mu awon se pe o da pe o da won loju po da pe se wa ni ma si tan fi sayewo fun ni ma ni oda won ma oni lo ni problem
1: se le paro
0: abi o ma gbo ti mo mu ko to lo boya ko ma gbo ti mo mu to lo
1: o se bunny face no be
0: a player o se ba fi medical looto lopolopo igba ti player ba fi medical won ma ra be to ba je pe n to se yen n to le jina to je pe asiko tan ni yo de yen na lo ma de to de je pe n ti o ni pada se yo mo won le gbe won se ma gbe player pelu pe to Man U ti lawon ora Ederson mo o Man U wa so pe leyin Andre Santos ta won fe gbe nu ko ti Chelsea o si ku midfielder meji leyin yen ko si wahala Chelsea ni Alejandro Garnacho ko wa ma lo eje aye ko to ti ka se won si ni gbagbo pe owo tawon gbe lowo Man U awon o le re ta to be elo ni ero boya pe Garnacho o le to bayi
1: ti won ba ti re en to ba gbe 25 wa
0: kan
1: ma je ko ma lo
0: 25
1: be ni
0: 25 million
1: be evaluation is jawale because ta ba wo last season to play for Chelsea ko ni impact kokan fun Chelsea so ti o ba de ni impact ben ko si ni evaluation e ma wale elo won ra ni mai 40 so ko possible ki won nigba won fe ta ni 40
0: won eh awon na so won ni be en to mo
1: pata 20 ti won ba ri en to ba gbe 25 wa fun
0: kan kan be mo
1: kan je ko ma lo
0: o se si o asiko ti gbogbo yin o ru le wa e ja pe number la kokko 090 lo bere number ohun 1745 lo pari number yen 1745 omo ti Arsenal le nu ko ti Leicester City Jeremy Monga Man City ti gbe omo ohun
1: Arsenal ti lose guard
0: Jeremy Monga Arsenal fo mo yen fale ni omo yen de lebun sugbon Arsenal bo ya won nikan na wa lo bi en gba yen wa si chances management Man City ti o ti ja wo be ah number yi 090 lo bere number yen 1745 lo pari number yi e ja pe le kan si e ja pe number yen le kan si asiso nbe nbi 25000 la koko nu ala koko nu 1745 lo pari number yi enu e ka so
2: ki
0: lo ko yin bo le wa ka se lati pe yin lagelu
2: ah yes sir era sir
0: ki lo ko yin bo le wa yi
2: amodu lo soro
0: congratulations at 25000
2: ah
0: so ma ke wa ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo lekeji o eto lo bere number ohun 25000 lekeji niyan 25000 lekeji niyan 6137 lo pari number yi 6137 oye to lo bere number yen

0: o ti gbe elu e ka san o e ka san la gelu fm la tin pe yin lori ka se ki lo ko yin bo le wa yin
1: la si si fatima money mo wa ni jankata
0: jankata la kala express nbe gba o le tin play ka se
1: mo tin play ti pe mo
0: e ti je gan o
1: Hey, see, hey,
0: congratulations, ati je losan. E ti ko fi 25,000 e fi ma wo kan na.
1: Okay, 25,000.
0: Beni, leyin ele e tun je e sami.
1: Ani o.
0: Ani. Customer care wa ma pe yin. Eh eh. Se gbo customer care ma pe yin, bowo yin se ma teyin lowo. E bi nkan se rinu. E ma jina si phone yin o. Asi so ti ni a wa ma lo. Titi igba mi ta tun jo lanfani ati pade. Lori eto yin eto wa je kan mo ni kan de lagelu fm Aziz Ademola lo je ke gbo wa daada o ga wa tudi olawo ololoju eto Alex Ferguson ti jani oloku dana loko mi e se te gbo ikan de lagelu fm e se o dabo
2: lagelu fm 96.7 La la la la gelu FM jagaba gogoretio ma

ohun ti mo so na ni wi pe gbogbo n to mu ko ma fomi sun omi jesun rin busun re o ti dopin bọlọn tin be temi e wa laaye bi the bible says you decree and it shall be established mo so tele sinu aye re pe ani ogun yen o wa oni ri won mo loruko jesu ibanuje re o ma dayo loruko jesu mo wa so pe yo dara fun wa ni ilu ibadan yo dara fun ipinle oyo yo dara fun wa ni orilede nigeria ti gbogbo bi te tin gbo mi patapata on aku orire ana ogun to se ni ipinle oyo ko ni gberimo e atupe o tori po olorun dara si wa o so e gan wa do go o so itiju wa o so di itesiwaju yeye wa lo ba mo mo lo fa anu so da yeye fun wa adra gbogbo ogo pada si eledumare oba to ni kokoro aye atorun lowo lori igba won to ba wa dad sile layo ati alaafia mo si ki gbogbo dile ti o dabi pe awon eyan won o le pada wa laaye olorun ninu anu re yo ba tun yin ninu yo munu yin dun yo si mayo yin kun loruko jesu gbogbo ibi to ye ki awon eyan o se fun yin ti won o le se olorun ninu anu re yo ba yin di yo si bu ororo itura yo buju ojo ogbe yin mo ki wa mo ki gomina ipinle oyo olola julo pe congratulations aku orire e se o loruko jesu e ni jabo nigba ta koko ati sokale ba to e sokale ni rorun mo fi oba wa nilu ibadan na pe aku orire mo ki gbogbo awa ta ni fe ipinle oyo patapata denu denu pe aku orire okun to se ko ni gberimo loruko jesu.

ki oba ilu ogbomoso oba kan na baba mi epele aku oriire mo ri se le so agbada ijo epe fun wa abere odo kini loruko irukere odo kini ade o si pe lori yin bakan na mo ki gbugba awon ilu ti isele ti sele pe aku oriire bakan na ogun to seyen ko ni gberi mo loruko Jesu ohun ti o to wa yo si seku olorun yo wa gbale gbugba awon agbo okun sika yo ba wa pale won mo agbara wa o ka sugbon olorun oga ogo agbara re ka be ni orin kan so pe ipa re ka agbara re ka oruko re ka ogun to n gbomi loju wa ipa re ka adupe tori pe ipa yin ka yo si to ka siwaju ati siwaju si loruko Jesu oju oni ti wa ileri ofse okan wa o bale nu wa o dun orilede Nigeria yo si da yo dun yo si tun dun bi kankan gbogbo ti kan si loruko Jesu ko to ti pe mo tesiwaju e je n pada si jodo director agba ka da gbogbo ogo pada fun baba mi to joko sorun to faye sapoti ti se re olowo ina alade ina oloju ina baba mi eru ti n gbe eru mi my director instructor and my great and wonderful director the chairman of my company the crown on my head mo da gbogbo ogo pada tori pe e dara si wa awa to ye ki won ta kan fira tupa wa faanu so wade ni ajitanawo ogo ko pada sodo yin o fun te se fun wa lo ni gbogbo igba ta ti bere program yi e se tori pe e je ka so kale layo atalafia ogo fun gbogbo nte ti se testimony itusile idande igbala okan ada gbogbo ogo pada o ki se nipa ipa tabi nipa agbara bi ko se nipa anu atori ofe the hand covership the pilot of our plane and the road safety of our vehicle the first solicitor general and the senior advocate ati won ka ni bi to tin da nairo olorun e seun oba to yeye awon ni yeye yepere awon yepere ni gbogbo awon adojuti nipa ta awon na le adojuti e fi han pe yin lo ran mo se fire ti tori akopen to ran mi o fi mi sile be ni ko jowo mi ni emi ni kan si tori oruko oluwa ile so agbara ni olododo sawo bi o si ri iye e seun o tori pe fun odidodun meje le fi yeye ni bukadinisari e ti o si se ni to le bi yin lere pe kilo te fi se be tori won ti e kuku mo pe o si n palace olorun e fi supremacy yin han fun odidi ose meta lagbako ogo ko pada sodo yin asope e se asope te e dara si wa a se tori pe loju ona e pa wa mo ninu ile e pa wa mo e lori afefe gangan e fi han pe eyin lo olorun tori eyin loro ti n gbenu mi soro ipa to n gbenu mi to wa sise agbara e se o fun all the testimony it is all we return all glory back to your holy name daddy e se arugbo ojo e se olorun to dara si wa e se imo ijinle ife ninu ife oluwa oluwa oluwa wa asope e se ogo ni foruko oluwa tori pe etun darapo mo wa losan e darapo mo gbogbo nta o se patapata e o si fi han pe eyin loran mo se faya ti olorun e se tori pe dara jesu oluwa wa

kiyan omo je ni ti awon omo ton ba wa release lana nitori pe atomode atagba atokunrin adobirin nipile oyo inu wa dun o amoriri olorun oga ogo adupe adupe pe okun oluwe se tori pe dara si wa ni ipinle oyo egan wa ti dogo itiju wa di tesi wa ju lolorun wa faanu wa nipile oyo lo wa mo so da yeye o akilade lade akiloye loye aki gbogbo eyan patapata nipile oyo e seun e ku adu ti o olorun o duro ti eyin na ni gbogbo igba to e ba ni idojuko ati pe olorun o ti e ifopin si wahala ati idamu ninu aye eni kokan wa loruko jesu it shall be a celebration gala in the mighty name of Jesus Christ bi mo se n so lo mi o mo to nla koja mi o mo nkan to sele mi o mo gbogbo to wo ko ma dojuko mo gbadura fun e keke bi olorun oga ogo ti ran mi losan pe wa wa isoro yen o ni ri won mo loruko jesu mo ni gbogbo to n dojuko yen wa wa o ni ri won mo loruko jesu so mo pe olorun wa tobi boyo ti mu oku ni kuro ninu soro yen ko ni ye tori e lo fi je olorun iyanu the one that releases those people who come around your life gbogbo to ba ma la koja yo mu okuro ninu ogun yen wa wa o ni ri won mo egan ri odogo itiju o dite si waju yeye re o ma wa da yeye loruko jesu

0: Station ni Lagelu 96.7 FM eto baba eto.
1: Won ti ni iran ni. Iran na je ti igba kan ti a ti yan. E ti o ma yara si igbeyin. Igbe bi o ti le pe. Ti o seke. Beni yo si de ni igba ti akoko re. Jesu lohun o de bi o le loru. Iranse Olorun alaye baba ji o. Awon ni bi ere bi awada iyanu yan de sele. Sadede la gbo iroyin ayo lale ana. Pe awon ta wa ro pe won ti ku awon ta wa ro pe won ti segbe a o le ri won mo won ma yo bombo si gboro e don no wa subu layo oro won o mo won ri ko Want to read fair money on Tani o le shele si Adupe o lowo olorun Olorun to se won ni riri O lagbara o Abajo na ton so yi pe Olorun ye lana loni ati titi aye Non pe ni Alpha ti Omega. Olorun to se ni igba ye Daniel. Olorun to se ni igba Mesake, Sedrake ati Abednego. Olorun to se ni igba ye Paul ati Sila. Aso wa sibe si. Eje ka lo dupe lowo Olorun tori ti o seun tori ti anu re to duro titi lai lai

0: Yinka, ye fella, eh? Be Tungba master. Ayo yi te yin ti so ireti nu lori e yo de wole to yin were e o wa ba mi e ko pella lai pella e wo aya professor ayo mi fere iya principal lai pella o ye ki aya o sewe e o wa ba mi kan ko iwe ko je pe are tinubu ni o wa ba se kini ni o ba launch e o n toju e ri laarin ojo melo ni e merin din ni ogota o lagbara die o o ni agbara pupo pupo
1: ah
0: olorun kon gbe mi lokan yi fele o n gbe mi gan lokan

ọpẹ pàtàkì ni pé lẹyìn teacher ti won ni won dubu lọjọ yẹn kọlọrun ba wa tẹbọda náà safẹfẹ rere ko tu iyawo ati awon omo e ninu pelu gbogbo awon molebi e won ni gbogbo awon omo yen kekeke ta n pariwo ati tan gbe kan ati to je ijomo odun meji nkan won ni gbogbo won na dele laya ta lafia tori pe olorun ti n pa israeli won ni ki to gbe be ni ki sun adupe o

0: Alhaji Dr. Abdulkabir Bukola Alayode ti gbogbo eyan mo si ere asalatu o le n gbadun yan o adupe adupe pekun e je ka lo si odo tosin ade lowo fun abala o mi gboro titi. Good afternoon.
1: Good afternoon. Eyin ti wa ye kama ki wa pe atuku asiko ye aku igbadun opin ose gege ba ti se ma bala yi abala na ni abala awon iroyin to mi gboro titi gege ba se ma mu wa lo si ose awon le to je pe onikaloku wa ti ka ati gbo o re ti di agbo ma le menu kuro aka ta re pe a de tun le menu kuro awon le ti won mi gboro titi ninu e ohun la tuku wa la bala yi o iroyin akoko yi o ni o wa lati odo ile ejo giga ile to fidi kale si olulu le wa Abuja ni waju ni dajo Peter kekemeke nigbati won se idajo ninu ose yi won ni pe ni ti se oga gba nigba kan ri fun ajo Code of Conduct Bureau Tribunal ere to ni se pelu pe gbogbo awon ti won ba je loga loga ati ti won depo selo mu lorilede yi gbara tan ba fe wo office won gbodo kede gbogbo ti won ni ni dukia won ni gbe oga gba nigba kan ri fun eka yen le toruko re nje Danladi Umaru won ni pe to kan lo fi wo si ibudo itunero iyen correctional center ike ko se lo ma gbadun be lasiko ina won je ki lo sele won ni pe won kefin pe gbara ti Danladi Umaru to je oga fun ajo Code of Conduct Tribunal yi won ni pe won woye wi pe o fi office re o fi dabo bo awon iwa palapala kokan ton gangan de tu wa lowo si iwa ibaje lorisirisi won wa ka gbogbo e won se alaye e lekun rere le to je pe won fi ro kan mo lara wi pe looto o dabi igba pe ohun gangan ko mo won je ki lo sele won ni lodo 2011 won le ni ti se gomina won ni gba yen lohun nipinle Eko eni ti se Bola Ahmed Tinubu to wa je pe lowo lowo yi o ti di are won lasiko gba yen to je gomina nipinle Eko won ni pe won fi ejo esun kan won fi kan Bola Ahmed Tinubu ngba to je gomina wi pe o lawon account lorisirisi leyi to si to je pe ke se lorilede yi lo si si won ni won pe ni domiciliary account won ni pe owo wa regun sinu e won lohun lo fa o to je pe ngba ti o kede gbara to di gomina pe ko ka mara un to ni o wa da bi gba pe o je ese to se gege bi Code of Conduct Tribunal won ni pe gba ti won wa bere ejo yi ti won wa lo ti won wa bo won ni pe won ma pada dejo inu won danu tike tike ni o won ni pe ko wa ni ere mo je mi so ile ti won lo won ni ti won lo na ni wi pe oruko ti won fi se awon account yen won ni pe oruko obirin ni won ni se eni to wa je gomina ti won fesun yi kan won ni so wa do obirin ni won lo lo fa o tan fi yi ejo inu tike tike won ni bakan na lodo 2015 won le ni ti se senator ele ti se senator Bukola Saraki len to je senate president ri lorilede yi to de ti je gomina nipinle Kwara nigba kan ri bakan na won ni won fesun kan wi pe ohun na ko kede gbogbo awon dukia to ni o se awon kan ku pamo won ni o se so fe Code of Conduct Tribunal won ni wa ti won tu wa de oro yi lo fa ti won tu wa pada won ni won koda tu da ejo inu ni won ni se mo wi pe o se nsise ilu lowo immunity o si cover re won no nto ilu e won tu kuro nbe won a to ma tu di lodun 2015 ko to de po pari won no ma tu gbe okunrin kan le toruko re nje Godsday Orubebe won ni lasiko gba na niwa to fi lodun 2016 ejo ise wa niwaju Code of Conduct Tribunal niwaju Danladi Umaru yi won ni lodun 2016 yen won ni Godsday Orubebe yi won lo ti je minister for Niger Delta Affairs won ni won word die latari pe o ni ile kan ti o kede mara dukia re gbara to wo office gege bi minister fun Niger Delta lasiko gba na won ni pe ile yi o wa ni Abuja won ni kuka mara Antonio won ni gba to ma de lodun 2017 won ma tu ye ejo inu he won ni pe ki lo de esun ani Abuja re ti won lo o na ni wi pe ile yi o ti ta ti pe ko de tete se iwe tan fi n se isipo ropo fun ra eni o na lo fa to fi dabi igba ke boya ohun lo si ni won ni won ma da ejo Godsday Orubebe won danu lodun 2017 won ni bakan na kodun 2017 yen ko kule won no ma tu gbe eni ti se oni idajo agba fun le ejo giga lorilede yi leyi to ti je ologbe lasiko yi o na ni Sylvester Oguata won ni gba ti won gbe Sylvester Oguata yen justice ohun lasiko gba na won ni won kefin wi pe won ba awon owo kokan ninu ogba ile re le to je pe wa ninu awon oko to bo mole lodo 2017 won ni gba ti won gbe Sylvester iyen onidajo justice Sylvester Oguata yi won ni gba ti won tu wa lobo ti won wo won pe e gbo o se nsise ilu lowo na eji o pari gbara to ba ko l'office gege bi onidajo yi a wa wa die won ni to won kuku gba be won tu yi ejo yi won yi danu won ni sugbo lodo 2019 ki wa luwa sele won en ti se onidajo agba lorilede yi lasiko gba na labe isakoso good luck ebele jonathan won ni ah nje ki lo sele won ni eni ohun iyen walter onaje won gbe o won ni pe walter onaje o lowo samu ewa magu mago kokan won de tu wa ri pe o no kede gugu awon dukia to ni lasiko gba na won ni pe to won wa lo won wa bo won ni won wa ri pe won pada fi iya je walter onaje o kila awon iya ti won fi je won ni akoko na won kokoko gbegida leyin pe fun odun mewa won agbodo kefin re ni gbogbo isejoba abi pe boya o fe dupo se oselu abi ke boya won ti e wa lo yan gege bi appointee o won ni bakan na ele to wa ko awon account atowo ati ile to ko ti o kede yen won ni o di ti joba tara nigba to ti di pe o ko ti o ti kede re ni gugu asiko gba na won ni gugu awon eya ti won fi je water onaje re o won wa wo yi pe to nigba to wa wo ye wi pe ki water onaje kokoko koju iya yi ko je lo didi ki wa lo afa ti gugu awon ti a ti kokoka so we yin ti won je ya ti won bo si ye ki won o je o na lo fa ti onidajo leyi to wa ni ilejo giga lolulewa abuja iyen federal high court fct iyen peter kekebeke wipe to e je ki danlade umaru en ti se oga agba fun ajo code of conduct tribunal nigba kan ri yi ko oko lo ma sinmi ninu ogba ituniro ti kude o je bo se je labala iroyin to me gboro titi akuro nbe emi iture lara awon iroyin to tun me gboro titi won ni wipe gege bi ati se mo titi de asiku yi ohun ti a mo ohun na la mo o won ni pe lasiko yi ohun ti onikaluku nko lorin ohun na ni pe alara ire ti de o won ni ajero ire de owagun ire aga won ni pe to ire de o won ni sugbo gege bi o ti se ri be nigba ti idunnu subu layo nigba ti agburo wi pe awon ti awon ajinigbe ti won gbe nigba kan lohun leyi to je pe o ko ojo merin pere ko pe 60 ojo ti won ti ji won gbe ohun na ni pe won gba idani sile ti won gba ominira won ni se pe pelu e eni ti se okan lara awon oluko ti won ko lo nigba yen lohun sugba to je pe emi e o bo si ngba ti won wa ninu awon ohun leyi toruko re nje Michael Oyegbade Oyedokun won nigba awon ebi e won se ni won sunkun pe to bawo ni o ba se dun to ko je ke bi gbugbu awon to ku yi bi won ti se de o na ni eni ti se molebi ti won na lo na tu de o pelu e ile ise are lorilede won wa soro jade won ni pe pelu bo se di pe awon ti gba awon eyan yi sile opoloko abe se ni bere awon ibere lorisirisi lori ero ilu jara pe to egbo igbese wo le gbe bawo le ti se gbe bawo le se gba awon gan ilu gan lesan ile ise are wa down won ni pe eye bere bere ti o ni di se bi won ti de won ni to se pataki julo o ni wi pe se bi won ti de layo ati alafia won wa tesi waju ile ise are lo n tesi waju be o won ni pe pelu e won ni pe ka mo puro tara wa je o awon o san owo igbani sile kankan o le ti won pe ni ransom won awon o san o fun won o be de ni ko si nkan kan ta won lo lati fi jiro tan le pe ni concessional gift won ni ko si o ko si nkan kan ta won ba awon ajinigbe yi ta won ba won se o awon sise bo se ka won se ni o wa dupe lo wa awon omo logun le yi lapapo ati gomina ipinle oyo pito won ku ifomo eniyan se pelu e akuro nbe nigbati iroyin mi to tun mi gboro titi ni ipinle oyo ni ose yi te ba gbagbe lojoru gangan na lo sele nigbati ija kan to be sile lagbegbe ojo ni le ibadan labe ise labe ijoba ibile akinyele won je ki lo sele tori pe opolopo ohun ti won gbe kakiri o da gbe pe ko jo ohun to really sele gan won ni pe lojo isegun ose yi o na ni okunre kan to je yoruba o na ni pe o lo so da awon abuki ele ti won ta ti ti won de tun ma nse ohun to mo kekere nje yen won ni pe gbara ti o si jeun tan o ni pe won ni cash lowo ro ba ni pe to e je ko won se transfer won ni transfer lo se o sodo abuki won nigba ti won duro iseju aya iseju meji ogbon iseju owo modun na wa wo bi ba pe boya o fe lo saka manje fa won ni o won lo lo fa to ye pa won to wa nbe lasiko gba na yala boya won ti gbe oja sara ni o won ni na ba gbe iban soke na ba yin o won ni pelu e won koju ija si okunrin yoruba yen leyi ti o lo jeun lodo abuki ngba to je pe owo ko ko drop sodo won won gun titi ti emi to fi bo lare won lo lo fa ngba to di ojo ru ojo keji la won to wa je ya yoruba na wa pe to eleyi o gbodo lo be pe won tin gbe sunmo awon o ti pe awon gbodo le je ki won o mo bo ti se wa si won lo lo fa ti ja fi be sile lodo ru Wednesday ose yi to wa di gban mi si omi oto sugbo titi de asiko yi gomina ipele oyo oluwa seyi makede won ti wa pase fu gbogbo awon ti won ni shop ile to je kekeke ti won fogbon da leyi to je ko wa ni gbogbo egbe titi ni to se strabag lojo pe to ojo meje pere lawon fun won o ateri to ni shop nbe yala awusa ni yala yoruba ni pe to awon o fe ke fi won ni gbogbo ibe to lara royin mi to ti megboro titi ki ma fe leyi ki fe ma ka die le o na lo ni se pelu bi awon senator leyi ti won wa ni abuja lose yi won fi oro kan lede won ni pe nigba kan ri o na ni awon ti won je agbesumo mi gbara ti won ba ti dowo gbogbo irinse won ti won lo lati fi ma dara lori sirisi won ni ijoba apapo won ba tewo gba won pe egbo o ye ki a ku won papo mo omo to ni won wa ni pe to lasiko ikori be mo o be ba ti fi le ri enikan to je agbesumo mi to ti dara buruku be seyin e gbodo dasoru be soru mo e ke boya e fe ma da won po mo omo to on to ba to si won yala boya pipa ni gbogbo ese to ba ti se ba to si ni ki won o je ko je iya e bo ti se to ati bo ti se ye pelu e ere ti wa se Ahmad Abubakar Mahmud to po tu mo si gunmi o wa soro o ni pe ibade da o ki joba apako ki won faye gba ibade soro po le ti won pe ni negotiation wi pe pipa won danu ko lo kan onise e mo to fa to ti won de gbogbo nton won se ni oni ki joba apako ko mo fun won lanfani atori ofe lati fi we tenu won ko to di wi pe won o je ki won foju gbinu ofin bi awon senator Labuja be won ti se so o pelu awon iroyin to mi gboro titi fun ti ose yi titi ose to mo ta fun won tutun oluwa to sin adelowo dana presenter loruko temi

0: abi
1: ben
0: eni yen bo yen na na de gbe lo ton fi score
1: gbe lo ton fi score ben
0: meanwhile yen kan ti subu lohun ti pe si omo ti awon egypt egyptians yen lo ton score
1: won
0: yo ko nbe
1: ben so ke se ke boya awon to je asoju ile adulawo ni won tabi elegbe
0: eh kilo wa je wo ko ngba yen ton ba ti discriminate
1: eh kankan to wa ben to ye ko ye wa gege bi eda ni pe ta ba se study oro lohun a to ma study igbesi aye omo eleya yen la pe ni spiritual and humanity ko si ife kan to to to dabi ile to lohun ti ni sawe eda o ti oye yen tin ye wa these days iko ta ba kan tara wa je ni ni pe fere omo la ke je gege bi ara e olorun nikan lo niyan si wa ah ni tan sira wa
0: amen
1: tori pe o njo wa o nyo laare awon to je oyinbo yen ati awa ile adulawo wi pe ko si o a le ri back a le feran yin e ma wule tanra yin so bo de se gege bi nton de se fe gbe work up kale o ye ko je isopo ife isokan ni sugbon ko yo
0: oda e wa je ka wo match Morocco
1: okay
0: ati France oya kin ti e to lo be won ni se hydration break na ma npe
1: yes hydration
0: a de ri pe Morocco ti ni two awon eyan kan ma so pe boya omi tan mu e boya n fo gogoro sinu e ni na ba gora won ni second half se be lo ma ri abi ki le ro po sele
1: eh ko ri le ko si nkan to jo be yen
0: ko si nkan kan nu omi
1: ko si nkan nu omi yen
0: eh ki lo wa sele
1: eh se ri
0: tori Morocco njo yen mo se awon wo pe o se wa nse die die bayi mo je ru awon Cameroonians ah ki ani nje be
1: we ko akoko na ni pe omi ti won mu yen ko se nkan kan to njo gogoro nbe
0: okay
1: glucose ni glucose in distilled water ni won mu eh lati le je ki okun
0: atagbara ni ko ti won si ni
1: be ni ko de ki se ko ya won nikan na na ti mu teyin ati lawon gugu awon ikan na lo ti mu
0: e ta ma fo ka
1: won se lasiko awon
0: ibi won ti ko ti na

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbope lakotun ajeje na ma lagbara dun ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbọn tan o ṣe gbogbo eniyan mu kewe wa gbọn be bo ṣe nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se data
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilajelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.cashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin re lati cashe ayẹyẹ ọdun keji cashe ogunlegun eyan lo

0: a je pe omo Nigeria ile ti nya die die awon eyan ma feran lage lo yo ba se npo lowo pipe na tun pe wa na e sha fe lenu si hello
1: hello Faraminga
0: ambali yo
1: oni baje fun yan bale assist lati ile America.
0: I love you so much my brother.
1: Seri adupo lowo Olorun pa ara won mo ya tan oluko won. Ani riru e mo.
0: Ami.
1: Ama ti se ke beta gbe ta fi ni riru e mo. Ye gara le bi so ori fa won mo ya ta won oluko ti ran ku. Seri awon gbali eko wa ori lati gbara otun.
0: Won lati gbara otun.
1: Ijambo eja oba eja osi always guiding
0: che ma n gba bo ni
1: tori omo la gilu ni mi
0: but kini adelabu omo bo gba na ebi la gilu na ni
1: omo gba o de po o ti rowo ya mo se be ko tun gba bo
0: nje be na ko la ajimo bi lo
1: la Maris a little bit.
0: Okay. All right, sir.
1: Sherry, it can be to a cow. You know, I want to call you. Arabic can bembe, or my Benin Republic. Oh, my metal, I'll come out on my
0: Kai.
1: One lap to sink, I get the phone. Tori, come on, fishy bully. And I kid you. When you are this one can be made joe, what a name one with Antico, one jack and mama. What jack and mama, when for my dear, Calibma, what I'm manning, winning, and winning. So I love him, Bear. You're was a room. Oh, no, but I'm not going to be laying your line.
0: Ben.
1: So that about him, when we say, I'm about to say.
0: Ni binu ogbon wa nu gugu nkan ta ara nko yi na were were. Hello.
2: Abagbalagba.
0: Yes sir, Adi Kazim.
2: Abagbalagba.
0: Kazim.
2: Bẹẹni e ka se ku eto sir.
0: Yes sir.
2: Eza Adi Uni Kazim Adi Kaz lati ni garage.
0: Yes sir.
2: Gẹgẹ bi awon eyan tin so lataro oro na ni gugu awon eyan tin so. Sugbon ako dupe fọlọ na ni.
0: Ati
2: oriri gẹgẹ bi oruko be oriri lo ka gbe ako oriri na ni. Sugbon temi fe so ni pe ebi pa lo to ikuniku nje o. Sugbon ikujuku lo o. Ikujuku lo loro ma si chaye ta ba ri o iku to ku yo je so je pe o je begu si gugu yen gan lo kan pelu to re. So ara mani gbagbe ti afekan se ni pe even ko ma je classroom e ri pe to ba je classroom na foruko e si ti boyo jo si abi ka be ba je tawon lo se bi e ba fe ko mi fun awon o ki tun yen se won tun lo ko mi ni won fi yen le oruko yen le parun sugbe ko je bi boya ta ba ni hall tabi office won gangan lara sai awon ti staff lo ka foruko e si be permanent ka foruko e si be to bi je pe titi lai lai won mo ran ti oruko
0: yo se wa je class ti ojo duko ti ojo didi suku
2: bi ojo di school kan ko je bi office kan permanent e pe ti o wa nbe ni bi office won
0: yen kere mi sa Kazim o kere odidi ile iwe lo da ngba ti e se university
2: are na ni da ba ta ba to ki ta ti ni wole se yen le mi so ka ti ni wole se yen ibe je te so odidi iwe lo da de awon omo to file na ka mo kan ma ni gbagbe ti ya o ti ni je won ti jo bo se fun won imara temi ni yes sir
0: e se gan bara ade kaz eyin eyan wa nile modupe pe okun lowo yin lo soro mo bo se e ka wi na la ti wi e bo se e ka so la se so yen lakoko adupe elekeji mo so fun wa lekan pe ko ti to yo si ti o bayi ti dale elomi lo to ti ku sara bo se wa yen aya fi kan kokko ri itoju to peye gbogbo test dan ba le se laye kan se e wa wo nje awon nje asara lore awon nutritionalist abi kile ma ko nutritionist e je ki won ma kon se timetable onje nkan bayi ni ke je ko je laaro to ba di ialeta je kan je nkan bayi to ba tun dowo oso kan je nkan bayi to ba dale kan je nkan bayi ki a yara won yen ko le pada bo sipo in to ti nre lara ko tun le gbera pada agaga mama principal mommy I salute your courage God will bless you it will heal you permanently bobo nte wa nfe Olorun a se fun yin olori omo e ni sunkun prof mo ba yin yo prof mi ebo e ku orire gbogbo nta won yan ti so yen ti joba ba le mu lo nbe ibade dagan sugbon na ka ma tun je ki gudugudu wa tura sile awon lewe ngba kan awon soja mama nwa lawon lewe nigba kan e ta awon soja kan fi joko si barracks e je kan fi soja bi meji sawon lewe won a kari soja po tan sanwo fun bo ti e je pe mo gbo pe won ni boya owo ti soja ngba opo 100,000 muni nitori kini won wa fowo ma se eni to nfi emi e to fi to fi nta kite tori orilede e je ka ba won gbon owo sowo yen daada oro minimum wage ko leleyi ta won oga won ti won gbe nkankan to je pe won kan wa l'office ta kan paase to ba le ma gba bi 20 million to gba 25 million awon to wa assembly to je pe lomi orun lo lo nsun be moye ti won gba na o e je ka tun gbogbo kini to olorun a ran wa lowo mo dupe lowo olorun mo dupe lowo kebugi ti se principal producer mi mi ni gbagbe egbenga olaiwola oyato god bless you iyan mi toni la connection leti mo na ademola aziz fine boy always looking cute always looking gay wo de si lowo o eyin ti e te mo te ma count number ejo ba mi rojo wo fun ni opin ose yi e je kinu e dun e ti se gan te ma toju e dada to si ade lowo professor wa niyan gbogbo n to kale kan mo se an wo pe se eyan bo boy abi asisi ja ma n wo ni pe se eyan lele abanjonu se mo ko gbogbo oruko to daruko kini kankankan won se kini kan bi kan ati ilu to da ko ni o atagbegbe to da ko ni ori ni o to ba ti nkan mo fe ke se test fun lose to nbo awon stories te ti mo yen e ba mi wo dada to ba je pe ro lo npa to ko te je mo pe le ma cross check iye bo se nsoro yen e jo e ba mi wo te ba ti wa wo te ri po ri be in to ba ye ke se phone na ni dada e ba nse fun o ma nwo mi lori gan pe eyan se wa lopo lo to le ko de lo se lo gbogbo awon eyan won pese ba lana nje ta gangan ko lo se lo boya tori owo mo olorun a pese lo lu ye ko se omo e na de ti mu lara erika ran wa lo ferun baba la lo ko temi e se tem gbadun wa o dawo

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si de mbo wa
1: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.
2: Lagilu FM 96.7, Lagilu, Baba Abadan. Ibadan, Togbonile Togbalejo, Ilu Akikanju, Ilu Awon Jagun Jagun. Ara Abadan lo lomi agbada gbudu. Ogun pa lomi awa Abadan. Togun ba fe pa Abadan. Kudeti agbe won. Iku adeti ni le omo layipo. Iku adeti ni le awa. Aro adeti ni le eyin. Ti kuta aro adeti. Lori ko wa gbogbo wa o.

ba je pe looto l'Olorun to le aye lesese o si je pe awon kan lo fi se asiwaju lo gbe le aye le lowo tori pe bibeli ji oye mi wi pe nta n pe ni motose ti awon oloyinbo n pe ni hierarchy Olorun oba gan bowo fun ire to fi seda aye to gbe awon kan to ni eyin asiwaju leyin omo je ninu awon ti emi atin ti ara aye wa ninu won a si ni deru eyin be kedere o ni eyin kan re atele le o mo je bi o ba si awon atele ko ni si asiwaju mo waju bat fun eyin te ti wa nwaju nto de be kedere eyin te nbo leyin won ko yan yin kere o ori pe ewure ile to wole ti oko nile

and gospel gbedo ibi eri emi ta nlo yi eleyi e kan ma mu number to ba wu yin lati ikini titi de kewa to ba wu yin be mu sheri number te mu yen orin to wa nbe emi a jorin yen sile feyin sheri nkan te kan ma se fun mi o na ni wi pe e kan so oruko eni to korin yen ati akole orin yen egberun kan naira tun wa fun ni be yen ti o ja leti aha bi mo se man so eyin na le so nigbo wa bala yi eh eh o go olorun na ni awon ton se mo ra mi e emi na ti mo nse mo ra mi

0: lage lu baba ni oke ka joke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese de ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

a fi ope fun olorun fun oro fe nla eti to fi fun wa lati wa laaye loni ati lati le wa tesiwaju pelu yin ninu eko eyi to ye koro lati ni bibeli ti soro olorun eti o le fun olukuluku eni to ba gbo to si gbagbo to le fun niye ti ko ni pekun ati se agbeyewo isakoso ni ijo ti bibeli bi o se yato gidigidi si isakoso ti awon eniyan ninu ijo ati agbekale ti won a fe tesiwaju ni oni lori agbeyewo nipa ti akoso e to ba iwe momu e ta ri nu ma jemu titun bi o se ri ninu ijo akoko iyen ijo ti Jesu Kristi e to bere lojo Pentecost akoko ni eyin ko kire ran Jesu Kristi ni ilu Jerusalem ni iwe awon apostle ori ikeji ati ri bi o se je pe Jesu Kristi ni kan soso ni olori oluswagutan o ni kan soso ni olori ninu akoso ninu ijo ti re ni gbugbu agbaye ni iwe Peteru kini ni ori karun ibi ta ti ri awon alagba eti Peteru to nro to nbe pe ki won se ise eti emi mo to gbele won lowo lati ma sa bojuto lori ijo agbegbe ta ti yan won gege bi alabojuto oni tan ba se ise yi dara dara oni won o gba ere re nigbati olori oluswagutan to ba de olori oluswagutan na ta si reti ti o pada wa le keji oni Jesu Kristi Jesu Kristi yi o gba ogo o gba gbogbo ola ni ti ijo lati odo Olorun baba ni iwe ireti Matthew lori ikeji din ogbon ni ese ikeji din logun leyin ti Jesu Kristi o jinde kuro ni oku o wi pe gbogbo agbara Olorun ati laye ni Olorun ti fi fun ohun gbogbo ase gbogbo to nje agbara ni pa ti ijoba Olorun ti se bi Olorun lori ile alaye ti se jo ti Jesu Kristi owo Jesu Kristi lo wa ko si ni owo eda alaye kan ko si eda alaye na ti o leto si ipo alaye ni we Kolose ni ori kini ni ese keji logun afi Jesu Kristi yan lekan si o ni o je ori fun ara eyi ni ni ijo ara o ni ijo ti Kristi Jesu lo wa je ori fun ara yi ni iwe awon ara Efesu lori ikarun akanibe lati ese iketa le logun bi o se je pe oko ni se ori aya bi Kristi bo se je ori fun ijo re ti o si je olubala fun ara yi kan na iwe awon ara Efesu ori karun ese iketa le logun o ni eyin aya e ma teriba fun awon oko yi iyen ese keje logun bi fun Oluwa ese keta logun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o si ni olubalara Olorun ti fi Jesu Kristi se ori ninu gbogbo fun ijo ko si edalaye kan to ni ase lati dipo yi pelu Jesu Kristi ge ba se riri ti awon eyan se nu aye loni ti won fe ara won pe ti Olorun o fi won pe ko le ma ri be ni baba pa ti won ti yese kuro no bibeli ti se iwe mimo ti won ti feti si eko awon emi esu ati awon emi ti n tan je nse ni won lo se agbe kale ijo tara won ti won ti fi ara won se oludasile ti won ti fi ara won se olori gbogbogbo to je pe awon ni won ni gbogbo ase e to n pa ninu ijo won ni ti ijo toluwa nigba ta ba so nipa eto akoso ara nti e fi mo pe ijo toluwa yato si ijo tawon eniyan oni pe ijo Kristi ni agbegbe ibi ti e ba ti ri ti won korajopo ti won jo sese Olorun ko si ni abe ijo Kristi miran ni ede to yibo won ma n so nipa ki nkan kan wa organically independent ijo Kristi ni agbegbe ibi to ba wa is organically independent ki se eya tabi eka ijo Kristi ni bomiran tori pe ko si olu ilu headquarters gẹbi awon ijo tawon eyan bo se ni lori laye yi ko si lori laye yi nibo ni oli ile ijo ti Jesu Kristi nibo la fi han pe o wa ninu we awon ara Filipi lati ri eleyi pe ijo ti Oluwa o oni olu ilu ti re nibi ti Jesu Kristi Oluwa fun ara re
ti o fi ibujoko re to fi si e je ka wo iwe awon ara Filipi ni ori keta e je ka wo ese ogun iwe awon ara Filipi ori keta ese ogun oni tori ilu ibile wa nbe ni orun lati ibi ti awa pelu gbe n boju sona fun olugbala Jesu Christi Oluwa ilu ibile wa iyen ni headquarters fun ijo ti Jesu Christi ijoba Olorun lori ile aye yi ebi Olorun ile Olorun ni ede miran orun ni bujoko olu ile ibile re lo wa ni bi ti olori oluso agutan ni bi ti general overseer ti ijo yi ti Olorun to ni lokan to si gbe kale nipasẹ Jesu Christi ati awon apostle re ni bi ti o wa to joko lowo to Olorun to njoba sugbon ni ti jo awon eniyan lori aye yi e ri pe won ni bujoko ibijoba won nibi to ye pe gbugbu awon ijo to ba ti faramo won ti won je oruko kan na pelu won ti won se ilana esi kan na pelu won ti o je pe gbogbo ti won se o wa niban pelu ti won gbe kale won gbo na mo free balẹ lodo won to ri pe won ti faramo se olori gbogbo ti enikede o si le da nkan kan se leyin won sugbon ni ti jo ti oluwa ko ri be Jesu Christ ni kan soso o ni olori gbogbo o ni olori iluṣagutan o ni awon oluṣagutan ta pe ni bishop ta pe ni alagba ni ijo agbegbe ta ba ti yan won o ni won gba gege bi olori won awon gan o ni ase bishop yi awon pastor yi won ni ase tara won bi ko se ase eti ati gbe kale nipasẹ mimo lati owo awon apostle Jesu Christ eyi ni a komenu banijo ni nibi ta ti ri agbekale ati awon ipeye ite pe enikeni ti yo je okan ninu awon ti o ma se akoso ni ijo ti bibeli to gbodo ni loni ere opolopo ton to kasige bi pastor ton to kasige bi oluṣagutan ton to kasige bi bishop tabi alagba awon odomokunrin ti won o ti niyawo debi pe won ma soro omo wa ni pastor wa niyen iyen ni pe alagba wa niyen bishop wa niyen ẹkọ ti eniyan niyẹ ofin ti eniyan niyẹ o si n so ese ti eyan ba se labẹ iru ẹkọ ati ilana bẹẹ di asan ko se tẹwọgba lọdọ Ọlọrun a kan fẹ wo diẹ ninu awọn ipeye oyi eyi ti awọn oluṣagutan awọn bishọọbu awọn pastọ ti wọn ta wo mọ wọn lara ko to ba fi wọn si ori ijọ lati ma ṣakoso ijọ Ọlọrun iwe Timoti kini ori kẹta lati ẹsẹ kini o ni otito ni oro naa bi enikan ba fe oye bishop ise nje bishop je alailegan oko aya kan olusora alaire koja oniwa yiye olufe alejo sise eni to le se oluko

0: ese keta ki o ma je omuti tabi onija tabi oloju kokoro bi ko se onisuuru ki o ma je onija tabi olufe owo ese keri eni to kawo ile ara re giri giri ti o ma awon omo re teriba pelu iwa agba gbogbo ese karun olusugbo bi eni ko ba mo bi ati se kawo ile ara eni ohun wa ti se ile toju ijo olorun o n tesiwaju ki o ma je eni titun ki o ma ba gberaga ki o si subu sinu ebi isu ohun ta ri inu oro olorun ni eleyi pe enikeni ti o je bishopu ni ojo olorun ti ojo kan na awon alakoso ta n pe ni alagba ni ojo ti olorun tabi pastor ni ede to di oni tabi oluso agutan eyi ti jesu christi o je olorun oluso agutan fun awon ipe to gbodo ni eleyi ala elegan ni ti pe alagba ninu ijo olorun ki se nta ori ti o yo ti awon yen ma so pe he oba si awon ma so pe awon na la lagba awon na la laboju ta awon na la lakoso e ri bi an se nse iyen ni egan ki se nto dara lati ri me enikeni ti o je alakoso ninu ijo ti olorun o so nipa bo si bodo je oko aya kan iyen ni pe eni ti o ti igbeyawo ipo alagba ipo bishop ipo pastor ninu ijo ti bibeli ko si furu eni be oko aya kan ni ti pe aya kan soso ni bibeli fowo si fun olukuluku en to fe je omoleye kristi aya kan soso nibi to ntumo si na ni pe ni akoko igba e ti a fe yen ni isi ipo ko ti ba eto igbeyawo je gege bi eko ti bibeli aya kan soso ti a mama lati bere pepe o na ni o nbe pelu re ayafi bi iku ba ti mu aya re isaaju lo lo fi le soro nipa aya miran ni akoko ti ku si ti mu iyawo kan lo ko si ibasepo laarin ohun ati en to wa laye mo gege bi eko ti bibeli iwe awon ara romu ori keje o fi han wa pe nigbagba ti okunrin nbe laaye ti obirin si nbe laaye o fi igbeyawo o de won papo sugbon bi oko ba ku tabi aye ba ku o fi igbeyawo o tuka nipa ta ba so nipa oko aya kan eyi o lodi si eni na to ku obirin jo gege eko ti awon eyan loni eyi o ba nkan kan je ere awon to je pe on the pastor won on the general overseer won awon ni olori ilusa agutan won olori bishop won lowo to lowo osi won ma ku obirin won ma ku iyawo tabi won ma fi kan sile won ma gbe miran iyan ba nkan je lodo ti won iyan ki se gege bi oro olorun o gbodo je oko aya kan o gbodo ni awon omo to ti gbagbo iyan ti pe ti gbagbo yi to ye ti ona yi ye ti awon pelu ti se igboran si ire jesu kristi awon omo ti ki se omo alagidi awon omo ta o gbodo mo fun pelu iwa wo bia e to le mu egan ba alakoso ninu ijo olorun alakoso ninu ijo olorun ki se onija ki se omuti ki se onijibiti eda ki se oniwa wiwo awon eniyan oniwa yiye ti o le ma se oro olorun logo to se ma se loso awon olorun fe ko ma sa koso nu ijo tire bi eto akoso ninu ijo bibeli bo se ri leleyi ni ilodi si n ti a ri ninu agbekale awon eniyan bi en pelu ba fe lati ma josi lemi ati lotito te fe ni ireti iye ti ko ni pekun e wa sodo kristi loni e kuro ninu eko eniyan e kuro ninu ofe eniyan to n so esin wa di asan oluwa wa pelu yi e se
1: bibeli gege bi ase olorun ni eto ti e ti n teti si lati ijo kristi to n pe ni ologun eru ni ilo ibadan nje ni ohunkohun te fe ba wa so tabi ibeere e pe awon number wonyi 0809-990-2877 0806-846-5946 0806-285-0696
2: e se pupo

0: oruko Jesu
1: ogo ni fun oruko Oluwa
0: hallelujah
1: mo so wi pe ki gbogbo ogo ko ma je ti Olorun
0: hallelujah
1: sori ofe mi to tun fun mi leni lati le ba gbogbo eyin alaye soro ti mo se ka kwa nfani fun eyin na lati ba mi pade lori afefe yi e je ka mo eyin oruko re logo eyin ara e je ka teriba e pe gbogbo eyan lati gboro ijile yi oruko Jesu
0: amen
1: baba wa t'olorun wa gbe nge oluwa gbe ope o
0: amen Jesu
1: olorun to fa lori ofe to fa lanfani gba yin wa
0: amen
1: oluso oro ya ti onkawe oluwa dawole wa
0: amen Jesu
1: olorun oro re ni dawole wa o
0: amen
1: gbogbo ni foruko oro
0: hallelujah
1: gbogbo en ti o gbo oro e k'olorun ko be si
0: amen Jesu
1: Kristi
0: amen
1: Jesu oluwa wa
0: amen
1: mo ki gbogbo eyin daddy ati mommy to gbo mi ni gbogbo ibi ti e ti n gbo mi mo gbadura loruko Jesu Kristi iji ko ni jayin
0: amen Jesu
1: mo ki gbogbo eyin egba ati aburo to n gbo mi lakoko yi ogun idile oni gbo ko aye eyin wa
0: amen Jesu
1: mo ki gbogbo eyin ojise Olorun patapata ni gbogbo ibi ti e ti n gbo mi ta jo n pin oro iye yi loruko Jesu olugbala ni mo so ani subu danu
0: amen Jesu
1: emi anytime gbon re lakoko yi to n jise Oluwa na ni iranse Olorun alaye Festus Olabamiji Oye Sola Wole Oyinbo omo ba Jesu ibukun ni fun yin
0: amen
1: aja ki n pe wa si akiesi pataki ko to di wipe mo lo ninu oro na eyan le so fun baba to bi wipe mo nilo nkan bayi mo fe nkan bayi ko si ja mi nbe ko mo so mo ko ti ro pe baba yen ti gbo sugbon nigbagbe pe o nikan kan ni baba yen soro o nikan kan lo nbere nkan lowo baba yen nigbati o ba si ti so mo to ti ro pe o nti so o se se ki baba ti gbagbe akori oro ti ni so wi pe we are we iyanu ki o le ri idahun ki ni n pe lawi iyanu iyanu pe so to wi be to wi fun we are we iyanu ki o le ri idahun enikan ni oju ni nkan laduwa ti n jagbe mo lohun iye won lora nigbati ise won nikan lohun gbadua solo ogoro aikai maye eda we are we iyanu ko le ri idahun Jesu Oluwa gan so pe e ma gbadua titi ti ayo yin o fi kun anu daju lori e
0: amen
1: e je ka lo sinu oro Olorun iwe Luke ori kokanla ese karun de ikesan re Luke chapter 11 verse 5 to 9
0: o si wi fun won pe
1: o si wi fun won pe
0: ta ni ninu yin
1: ta ninu yin
0: ti yo ni ore kan
1: ta ninu yin to le ni ore kan
0: ti yo si to lo laarin ogajo
1: e gbo ore eyan nti en pe lo ganjo looru ti o ye keyan jade mo ooru ganjo ogajo ta ninu yin ti o wa ni ore o on ta n pe lo re len to feran eyan teyan feran re teyan jo rin ti ajo mo wa ara won ta nu yin ti o ni ore kan logajo ti o lo ba ore re he
0: ti o si wi fun pe
1: ti o wa wi fun re pe
0: ore
1: ore
0: won mi ni isu akara meta nitori ore mi kan ti ajo bo sodo mi emi ko si ni nkan ti emi o gbe kale ni waju re ti o won si gbe inu ile dan wi fun pe ma yo mi lenu ati se ilekun na
1: eni suru so n gbo mi se n gbo mi olugbo mi se n gbo mi ki ore eyan wa loganjo o tumo si wipe ko si n ti o fi salejo ko ni nkan kan lowo ko wa kan ilekun ile ore re ko re eyan wa so fun pe o n ti tilekun o ya ma lo bi o ti n bo so eje ki n be lowo yin se inu oni fe bi ore je pe so ore mi o mo pe mi ni kini die to fi so wipe an ti se lekun yes
0: awon omo mi si ti n be lori eni pelu mi emi ko le dije fi fun o mo wi fun ye bi on ko ti le fe dije ki o fi fun nitori ti se ore re sugbon nitori awi iyanu re yo dije yo si fun po to bi o ti n fe
1: eyin ara number 1 tori po re re ni elekeji ni wipe bo ti n wi to pa ti sun awon omo ohun ti sun ko ma kuo lenu ilekun abajo toluwa fi so wipe e kanlekun a si fun yin e wa kiri e ri gba arakunrin ati arabirin o ti gbadura su esu e o ti ku olodo oluwa pe ko le se mo niyan eh eh ki ma bi oni bere se n tolongo ba le se sesu ni o se so mo pe isi owo olodun ni satani se nti elede o ba se seda ni o se arakunrin ati arabirin to n gbo mi loni ani jesu ni o ma gbadura lai simi ati lai sare papa titi ti ayo ri o fi kun wa ku olodo oluwa anu o ma daju lori e
0: ami jesu
1: tori awi iyanu nitori awi iyanu bo ba le wi awi iyanu o ri idangadua o gbadua ni o si ni gbagbo o gbadua o tun gbadua o si ma gbadua anu olorun yo daju lori e
0: ami
1: arakunrin ati arabirin an ti npe oluwa po akaimoye eyan mo ti nbo so lowo lowo yi won kan wa lori oke won kan wa npe tele won kan wa nu so ji eh tan kepe oruko oluwa bi won na ba le wi awi iyan nu to ba le gbadua o ri wi pe tabi sugbo si o ri idangadua
0: ami
1: anu olorun yo daju lori e
0: ami jesus
1: arakunrin ati arabirin to ngba mi ni akoko yi emi iba ro emi iba ro won ni bi esin ba dani ato ogun ni ko mura gidigidi ko tun bere fun okun ati agbara eleyi ti o mu o tesi waju lati ri idangadua anu daju lori e
0: ami
1: e je ka gbo ikede
2: ogun to nja se mi o patapata ni ko se
3: gbo eyin aladura yesu akristo re titu dese duro lati faanu fasogun ya perepere lara awon to se tan lati kepe ninu ipade adura lagbara to ti di oja agbaye ipade adura olososẹ ti olorun fun ara re pa lase fun woli agbaye ni professor labanjo yesola babo yibo omo ba jesu ninu ijo fellowship of disciple gospel church amuloku akanran badan ni gbogbo ojo isegun tuesday pelu akori akoko nina wa agbara iyanu olorun iwo na dide fun je ka lo sibi ti jesu ti so lori buruku do lori re latago mejila osan lawon yo ti ma na ro sose kepe jesu alaanu ti di ago meta abosan pelu pelu olori awon iranse olorun alaye atawon olori emi ati babo olugbalejo agba prophet festus olabanji oyesola babo oyinbo omo ba jesu gbogbo ona ni ke wade oju oja amuloko nbadan ebere jo ti babo oyinbo omo ba jesu beni castle yo ma bere lati dede ago mejo owuro jade egbadura fun mi sir 0803 381 8272 ninu ipade akoko nina wa agbara iyanu olorun tose yi iwo lo ma so testimony ko ye ko miss e
1: ipade adua akoko na wa agbara iyanu ni gbogbo ojo isegun tuesday lago meji losan an reti oba an reti ijoye eya alase an reti yin e wa gbadua an reti gbogbo awon onisi owo ti won ka wole wo o se wa gbadua anu yo daju lori e
0: ami
1: o si ra anu gba
0: ami
1: emi o ni eru ti ngodi keru ori e o si n tojo wa gbadua won na wa gbadua o ba fe ri mi loju ko loju tete de lago mejo abo lagbara olorun a foju kan ra wa o si n ti mo fe gba lowo re yo dara fun wa
0: ami
1: mo n tesi waju e je ka tesi waju a o tesi waju iwe tesalonika ori tesalonika kini ori karun ese ke 17 ati 18 re
0: e ma gbadura laisinmi
1: e ma gbadura laisinmi
0: e ma dupe ninu ohun gbogbo
1: e ma dupe ninu ohun gbogbo
0: nitori eyi ni ife olorun
1: nitori eyi ni ife olorun
0: ninu kristi jesu fun ye e ma se pa ina emi
1: to ti gbo ba arakunrin ati arabirin ma gbadura laisinmi ma dupe ninu ohun gbogbo ohun to ti ri gba lowo olorun dupe lori e ohun to ti ri gba dupe lowo olorun lori e ani ohun to ti ri gba ye dupe lowo olorun pe oluwa mo gbe oga tori pe o ti se atobi junior ipa re ka o si po pada lori ite iwo olorun ma dupe lowo olorun lori ohun gbogbo arakunrin ati arabirin ma gbadua lai simi eleyi lo ntumo si awi iyanu nigba na lori idangadua ti gbogbo aye o si bo yin olorun eni to ba ri idangadua lo gbadua o to ba si gbadua taye o ti irogo adua ninu aye re o ti gbadua eni gbadua tori dangadua ehe o n lo gbadua idi niyan to fi mura o anu Olorun yo daju lori e
0: ami
1: o si ri anu to ta anu gba
0: ami
1: o n te si waju iwe Rome ori ikejila ese ikejila re
0: e ma yo ni ireti
1: e ma yo ni ireti
0: e ma mu suru ninu ipoju
1: e mu suru ninu ipoju
0: e ma duro gaga ninu adura
1: duro gaga ninu adura e yo ni ireti bo ba n ba nu je faye ri won ni ta lo ko bo ewo na buro mo yo ninu ireti ko duro gaga ninu adura hallelujah o
0: hallelujah
1: etuka ko duro gaga ninu adura
0: e ma yo ni ireti
1: e ma yo ninu ireti
0: e ma mu suru ninu ipoju
1: ti mo fe ko gbo niyan o mu suru ke se nti ora mu la je nikan ni oju npa gbogbo n to doju ko to dabi enu wi pe se bi mo ti yan ni ni ipoju ni sugbo wa mu suru nu e o wa ma duro gaga ninu adura o ma duro gaga ninu adura
0: e ma duro gaga ninu adura
1: anu o daju lori re
0: amen
1: o si ra anu to ta anu gba
0: amen
1: arakunrin ati arabinrin adura lo le se ko si kankan to ran ko si n to ran o ma je gbaju e ogba o awon kan ti ko owo gbaju e ti won obo nbe ma tori soro re ki soro ma ba tun bi wahala ko ma ba tun bi soro nu adua ti an gba lo ti to ati lododo ni ko ma lo ko duro gangan nu adua pe olohun o se ni yo si se tori ipo n lo lorun anu olorun yo daju lori e
0: amen jesus
1: dagba yo ri adua dagba yo ri adua wi a wi iyan nu ni waju olodumare eni to ma ati wa laye ati wa laye re yo si po lerin ninu gbogbo ekun re
0: amen jesus
1: anu yo si daju lori e
0: amen
1: mo gbadura fun yin sugba je ki n pe phone number mi akoko 08033818272 08033818272 emi ni ngo gbe bi ngo ba gbe mo ya bisi ni ton mi pe nigba mi to ba rorun yo dara fun wa o
0: amen
1: oruko jesu
0: amen
1: baba ba ti n wi awi iyan nu oluwa tete si wa
0: amen jesu
1: gbogbo eti to gboro ilone o ni pe ni loko adura
0: amen jesu
1: o ni pe loju ona wa
0: amen
1: olorun ko fo lisi aye
0: amen
1: be ni ko ri
0: amen
1: ko ni latako
0: amen
1: ko ni yi pada
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen.

ojú lágbájá mo gbọdọ bo se wiwo bo se fifi mo gbọdọ dori eto tori pe be ba ge sinu mi koni kose inu mi dun latori dedi koda dese da telese lohun yo dun e mo pe yo dun so many people na ti pe mi ti won congratulate mi bi eni pe emi nikan Nigeria e se labi oni to gaga tina eyin na oni somo nu o eyin na oni somo nu e ni padanu omo o egbon ti yo ba wi wa ni omo eni ku ya jo me ninu lo ta ba gbo pe omo ti ku wa sunkun asoko ti e lo mu sugba nreti omo nbo omo nbo omo nbo ireti pe a ma so kan laare o ti fe so kan mi laare e wa rolohun emi ma lo lope emi lo lope o e ba mi yo e ba mi dupe e ba mi yo e ba mi dupe emi na yo fun yin mo yo fun ra mi a ku orire o a ku tori bi ajabare le ekun to ba bo o to ka keku ewu ah e ka bo pada o e ka bo pada soju taye awon ti mo n ro pe ojo gbodo pa orun gbodo pa fun ojo meji ki won mo se ki won mo sare o mo sin bu kerin ah eh iyanu oluwa ki tan ile anu oluwa ki isu oluwa o e se oluwa o e se baba a pe yin e se gbo a pe yin e je wa e se fi ogbon ati oye sinu awon adari wa bi won se le rin tera oni rin awon omo un awon mama de layo eto pupa nu won ko to ti won pupa re si ko to lo o se pupa ni pupa re si yo so nbe mu ah labegi nu ojo nu erun eto dudu lo si dudu to ndan bi koro osin mu ni ah labegi nu ojo se bo olohun ni muriri jade nu airi o ti se o baba ti se o ah o ti se o baba ti se o on ton ba wa le ru baba ti se o e so durin

0: Asogun laye looto oran laye en tin ba mi leru nbe ni ipaye keke ti awon arabirin arakunrin atawon mo kekeke ti lo ojo mo le ni adota ojo awon kan ni 56 days ni won lo nbe 57th day ni won de ninu ojo ninu orun elomi ti elomi ko emi gan ti ro pe ko si bo se won ko si bi gbogbo won se le pede won ma ni gbogbo won lo pede leru eyan a ro pe ko possible amo ni ajo won yi olohun ko to dipo bere o si ni bi to nlo ebe to nlo la mo la se nwo sun la se mo bi ti o ja si ibi to nlo la mo a tun ti de eku le o ta lo si de lale yi awon gbemo ta loye awon ta kura wa sodi wa fun eto ta jo pori po ta jo sise opolo won to ti pe ita ti pe iro ti pe ta ofi ko motosho mori safade ola itan mori gbadebo lawoyin baba pupa okan la won ni loni o okan la won ni sanu okan la won sanu congratulations for Ogbomoso.
1: We are happy.
0: Inu temi dun se, inu mi dun gan. Eni se nu dun ne ko wa so. Awon kan wa inu ku loro nje. Ba orisirisi ti awon so labele won ni kan ni wa ndi awon to ko bi kan awon gbowo kini kan e mo nti o wa ya mi lenu ju aja Bola Tahiru sonuki ya iko
1: kai ke mecho
0: kai ko mecho ko
1: fada mecho
0: ko ba ko ba
1: aka
0: ni yewa
2: Is it down?
0: Is it only? Is it gaga?

0: prepare ni. Ha, as so possible. Woman mani wo san kankan woni wo san eh kiri o ko kini un. Eh? Won ni ko san ransom o. Olorun lo to. Won ni no ransom, no kini release leader o, no ku gbo condition kankan. Won ni jobo o se condition kankan. Won se ra won mo yen ko de pe. Won mani won ri mejo nu won ko laye. Wani langbo mo mo pe it shall be confirmed. It shall be confirmed. Wani won pa la awon abductors yen awon kilo ko won eh awon arabe wani won pa la awon won na pa gan o won se ko mejo laye o ya gbo hule hule ko to ba ya a n lo be nlale yi a kan bi an se wolu a gbogbo ojo ri binu awon eyan se dun to logbo moso bi won se wolu kun de pada gbogbo omo ti kini kan ko logun lo ko pada gbogbo omo ta kara ko wo epo lo tun ko pada oluwa o se toro fin ni ade won to ko e mo bo awon se tun se lukutu eh ah it can only be god en be yin na gbo ojo wo ni e na ni ojo ojo Wednesday ko ni e abi eyin na gbo pe o sele lojo o sele orisirisi lati e ti gbo eh bo se sele bi bo se se POS bo se orisirisi abi kini won lo fa ni teyin gbo when he was don gba POS o pin POS nkan leyin na gbo ateyin na le gbo awa ti toju bole lori e awa ti toju bole bi won se pe mi pe ojo daruko se gbo nkan ti fojupo o fopo moyo ti sele lojo nkan kan ati wa asi gbodo se se mi o si lona ibe nba nba pe office Taufik omo to sobo ni eh won ni nkan sele lojo e wa be se rin lohun ati baba pupa ba gbera won lo eh gbogbo gbo yi so yi orisirisi te ti gbo onile gbo okodoro re bo se ri gangan bo re sele tori awa toju bo inu ile bi to ti se wa gan koda arin de ebi ti won ti lo gbe oku omo gangan asin won de te e wa gbo gbogbo orin kini mu e loni gbogbo ite ti gbo hun e to ba di o to nbe enu onikan lati gbo pon oro olore sadun lenu mi se be mo eni to debi baba fomo yi o salaye awon ti won wa ni oju ibi ti kini ti sele gangan ti ni direct link commander OPC to wa ni garage be yen arakunrin yi repairer maruwa tricycle ni amo ti ise o ba taye ba ti wa o na ni tricycle ti e taye ba ti yo sare da ise mara o ya sare gbe gbe maniya fa o lo pada o tun rero UI to po yo tun sare gbe ngba ti o ba ri bi e meta se merin e marun owo ti dapo e wo mo tun struggle be repairer ni o na tun wa fun re struggler on gbogbo ye oluwa tori a ma ro pe kinrin ajo yi gan olorun si mo e dani o mo mo kin pe kule ni tobi lo ba mo ya fe le o olombode wa lale yi olombode bi o ba dari wa sina ni obirin lo dari wa si o tori won ni bara waju ba sina igbe lara yoku to titi awon eyan wa nbe ni ojude Facebook lohun Ridwan online Ridwan wa ni ojude Facebook eyin ni oni fi kankan dun ninu ran to wa nbe tori eri video bi awon sele sele be ba tin gboro e lori radio Adesoye Omotoso ki npe kule e kale ki mo ba yin daada
1: Lagiliu FM 96.7.

0: tobole tobole eh awon mi won ni eyan merin ni won ah no bi ojo eyan dabrata ni o ma ti a ma pa lojo na ti an gun lobe eh komida kin yemi se egbo ni
1: gbugbo e lango
0: si ojo
1: be ni won lagbara po
0: won pa yan gan o
1: won gbe awon bon la nla jade ti won si n truth bayi
0: ni ojo se le be ni
1: ah ke se pa de be sugbon
0: se n te gbo
1: yen ta n gbo
0: eh won won ni
1: o da be pe koro kan wa ti awon eyan yen lu go si ko se wi pe won tin wa nbe ti pe ijoba ni se lati se lati
0: fo mo ja ni mo pa won yan gan
1: won si olorun ko sanu wa nlu
0: iluwa o orisirisi lati gbo amo nbe mo pe oro loro ki dun lenu temi ati wole to eh awon obi omokunrin ti oro ibere lori e ati wole to won won si salaye birin adun yen se ri koda bo se dide kuro nbe ti o ti n sise to gbe marwa wo amo bo se rin eyan melo lo ku teyin gbo eyan melo lo ku teyin gbo seyin na gbo pe won lo gba pos o transfer owo kan kan ni se ranti amo awa ni direct source ti o salaye ibiri ajo se ri lojo yen e se bo lori eto ilale komeda ki emi epele
1: e kale
0: a ma ku orire ta won mo
1: a dupe lowo
0: won mo pe asomo dotun ni
1: beni gbogbo wa na ni okan wa
0: lori
1: sugbon lati gba ta ti gburo ayo yi
0: ani lati ba mo ti gbo latare mo sun debi pe mo fe to le mo sun gbogbo ara mo wa mo sun patapata ti gbogbo
1: isan mi mo se ri lara gbogbo Nigeria
0: ni
1: a de wa
0: eh
1: ara de wa inu wa dun
0: bo
1: se le be
0: a fi eni ti ba sabi amo
1: a dupe lowo awon
0: ko se abiyamo ti o fe omo mi ku sanjo omo mi nu lo ori omo mi nu ireti pepe ti so kan laare ni pe yo de yo de yo se bo mo ba ku ati risare re ko ti ku o ye ye ye ye ye a ke a se gbogbo e ngbo ga ni na ni lai wa ni ile roju won ti olon ni olon ti mu nkan re pada okan mo ku nbe amo mo ta gbo po ku ta si nireti pe yo si de njo kan abi ti o se mo yoju si ile nkan kan ah omo im se nbo titi o fi de ori re lokan wa
1: beni
0: amu gbogbo ye oluwa olorun mo ton se ari boost filatemi da
1: ah filawa kan wa
0: e ba mu ma change fila
1: mo file mo fun yin
0: e pele ka bo
1: e se adokun e ri pe ti ba ti wa bayi
0: da lori eto
1: ba ti ni
0: ke se ba ti ba se
1: mo tuntun fun awon aralu ti o se won lanfani na le ma wa oruko mi ni comrade Kehinde Akinyemi JP alase atoludari ajo to nja fun eto omoniyan CEO Human Rights Center tawa ni Agodi Gate legbe ile Pola Seu Old Ife Road nilu Ibadan bi on to gbe mi wa sori eto lale yi o ni anfani nla rabata fun gbogbo omo Nigeria to se wi pe o so kale si ilu Ibadan wa nbi kaakiri Nigeria na anfani si fe rin lo sugbon ni ilu Ibadan lati fe se ifilole re conference olojo meta la de fi se ifilole re yi
0: okay
1: eto yen ni a npe ni global world wealth redistribution project
0: ogun
1: global
0: eya mi se fun mi ni
1: ogun die
0: na mo ti mo nlo
1: global
0: wealth
1: redistribution
0: redistribution
1: project a ri pe te ba fo si wewe e ri pe atunpin oro kaakiri agbaye lo nje be atunpin oro kaakiri agbaye awon mekunu pojo lowo lo sugbon iwon ba perete lo wa ni po pe won ti yo won ti wa loke patapata aye po loke sugbe ko isale yi ti kun
0: pe bi n pe ni kankan
1: bamu la yo te n pa ma lo lowo nsore olowo awon ti bi wa nko to beyin ba fe kuro ninu ipo kosikosi talaka iru eto to dele yi lo gbodo sare tete wa darapo mo ki la n pe eto yi oni ai e gbo pe ai ti n so awon eyan do loro nisin aye ijohun ni pe tan ba so pe eyan mi lo ni ani ngba te ba woju e ri pe ke so omode agbalagba ni sugbon lode oni ta wa yi pelu digital technology awon mo kekeke ni won di millionaire awon di multi millionaire nipase ai auto metaverse eto yen ni AI auto metaverse awa fe se conference olojo meta ni ilu Ibadan lati fi side eto yi kaakiri Nigeria to ba ti kuro Ibadan o nlo Abuja o nlo Seko o nlo Port Harcourt kaakiri gbogbo
0: sugbon a se kuro a se lati Ibadan
1: to ba ti fi lole Ibadan gbogbo ara Ibadan ni o mo wa je anfani e kini a npe ni AI metaverse
2: oruko temi ni Abdulhakim Abdulalim Awosan loro
0: Awosan loro
2: blockchain technology so sheri oro NFT tabari ni alakia bi odun marun seyin omo copper kan o ya foto babo nilu oni pe baba yen lulu o ya foto be gba la manu ta ba wa n badun gba yen o de gbe sori NFT o ta foto ni 1 million naira
1: ben
2: o fun baba yen ni 500,000 cash o se won sa account for NFT yen la wa nra ninu metaverse ti o je pe aye igbalode kan awon aye kan ta won olowo bi Elon Musk bi awon gbege ton ra le si to je pe ta ba ti wa doko pelu le ise yin ni mo bi ta gba ba ka won o ti fa na ni site ti wa nbe awon omo oyinbo ni gbogbo agbaye ni asia patapata won ma n play game ton fi di olowo ni ke se tete o so inu e ton ba ti wa n gba game won ta n bi ka ta ma ta n ta yo olopon ni ile baba n bi ba
0: opolo ni won je
2: opolo won je owo yen eni ton no ba ti wa doko sinu bi a ma ri anfani lati ara won NFT metaverse NFT
1: so program is the biggest and largest digital asset
0: ko le ye awon eyan dada ati ki won o pe ni to ba fe
1: beni ko wa 3 day conference la fe se UI International Conference Center ni o ti waye lojo Thursday on the 16th on boy la de si de olojo meta la pe
0: so Thursday
1: Friday Saturday beni lojo Thursday yen a se ti owo aro la go mewa towo san la go meji gbogbo eyan lo si wa fun patapata atosise owo atonisowo
0: omo te so te eyan owo la fi pe na owo won yo lowo tin won so
1: won ofe la se idanileko ta ba ti wa da won leko tan lori bawo ni aye temi na o se yi pada se popolopo eyan lo n gbadura wi pe olohun je ka ye mi o yi pada je ka ye mi o yi pada asiko ti adura yen o gba fun popolopo awon to tin gba lele nipa di darapo mo eto AI auto metaverse
0: o yen ki mo le gbo kunrere tele salaye lokrin kini wibo nikan se rin
1: alaye ti a se lekun rere oju pe UI International Conference Center ni ki won ma bo ni on the 16 kan wa ma pe ero ibani soro meji ti ma pe yi won le te AI c 08068683000
0: ofo meji
1: meta ni 3078
0: odo kan ti wa
1: me 08068 3078 78 08068

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irin se igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokan bale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi isire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati ka dede nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kankan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7
2: 21 days divine intervention
3: angari don't be ready
1: this is the superintendent. Prophet Femioni, Prophet Kendi Akode, Prophet Adijola Adebayo, Prophet Esther Adebayo, Prophet Adi Adegbite, Prophet Segun Olambiwoninu, Pastor S.O. Oladeji, Prophet A. Olalekan, Pastor Luasewa Adebola, Pastor Ishmael Amoro, Wole Ati Ajogun, Jesu Yinka W. Samuel J.P. Wọ́n máa sọ tẹ́lẹ̀, ẹ̀mí àwọn wòlíì yóò máa pàwọ́ pẹ̀yẹ̀ lẹ́rìí ayọ̀ látọjọ́ Wednesday 4th, Tuesday 21st July, láago mẹ́rin àbọ̀rọ̀ lẹ́ lójoojúmọ́, gbogbo ẹni CAC Way of Life Center tó wà lẹ́yìn Glow Office, opposite Lewura Grammar School, Challenge Ibadan.
2: Tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjókòó kókó ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó òtòní.
3: Ètò ìgbéyàwó láyé.
4: Ẹ jọ̀wọ́ ẹ dúró ná jàre.
5: Kí ló ṣẹlẹ̀?
4: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi? Fìríjì nǹkan, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kí iṣẹ́ ìléwọ́ máa fọwọ́ fọṣọ ńlẹ̀ ẹ ní 2026.
2: Ní tòótọ́.
4: Ká ṣáà sọ pé o ti rà wọ́n àbí?
2: Ká ló tiẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà.
6: Ìwọ ló tún jẹ́ CDK báyìí.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK ẹ lè ra fìríjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
4: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ yẹ àbí?
2: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti ra wọn.
4: Olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀sọ́ wa pọ̀.
2: Pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
8: CDK sọ́díẹ̀ díẹ̀ gbẹ́gbẹ́ ayé rọrùn.
9: Happy 48th anniversary!
10: 40 years, God has been faithful. Through every prayer answered and every life transformed, His grace has remained constant. Now, with grateful hearts, we're celebrating 40 remarkable years of God's faithfulness. Join us from July 20th to 26th as we celebrate our 40th anniversary. With services daily at 5 p.m., vigil on Thursday at 10 p.m., and Thanksgiving service on Sunday, July 26th at 10 a.m. Team, fortified by grace. Ministering,

0: in ti mo fe yo gangan niyen ki lo sele ti omo owo omo de ki jeran edun hello hello
1: e kale
0: sir
1: Hi life.
0: Enjoy your life. All the time.
1: Abi lo should be last word.
0: Okay.
1: Obo lo je edun.
0: Okay. So
1: obo lo je edun.
0: Omo owo I je.
1: Emi omo boya won jadu.
0: Seyin e se omo.
1: Obo lo je edun.
0: Okay. Eja gbo ohun ti a omo owo ma so. Tori pe o da pe baba narrow it down to omo owo mo de. All right, hello
2: sir.
0: Yeah, hello ma.
2: Hello.
0: Yeah.
2: E ba mo. Edo opo lo nje be ni Yoruba.
0: Bo se gbo story ti baba so nbe.
2: Nba kon ne kon ma dawo. Ti e je won ke don ko le ma gbe ori ile. Wa lo mo le da owo ohun gbe ori ile nti so. Wọ́n tẹ̀ ń dá owó ẹni tó ń dá owó fún òun náà ló tún lọ jí owó yẹn.

0: orin ibile lawon meji ta gbe wa laaro tini orin ibile lawon mejeje ko
1: yo na ke mara mu le mi owa mo za legberun te owa mo do ba le legberun didi aro ba fin lo ba
0: ile mure ekiti
1: owa ko aro mo mi lare jajoko ajoko go ba ro mo ni

0: 0912370 8675. For those when we say day for Nigeria, why those when they outside Nigeria?
1: Elilaka chebe che monugo gwenyorun e elere ubile ka chebe le murenu amura gidi lota iraya wi agwele mureni gba oliri wole ele mureni gba la ka yegbe na wole o e maybe no name me show one or I let your cow. It got moti do ye moti jaba mo ye me. Kaka kare me ma mure rodo ma wafe wafe gbera. Kaka kimi ku ma kuru asini. Eh. Koluwa wi emi no ne kele nyabo emi ni mo gbala ka yegbe wole o maybe no ne me le so won ni mo dupe lọlọrun londun mo re o eje mi nu kan ninu ire ubi le na ke lu mo to ikagboro e se waju ti gbo waju na esu kan yo chesi. Ti an ti an be yin be yin ba je meji ke vi fun kene kene opa ko lo ni ri ona lo ni ni ba ni ri toni kemi ko la ya mo labi ya mi kemi ko wa ko ma wa gari o ara le mure mi ope